0: ko e tau tai mi ko half to tonu ai wa ta to no pe ko programa fo ke ni ka so tia tu tu ko ta ta le lei a si one one vela tu pou pe pe ka te vita nai mo se ke na fa ka ho ko atu ai programa ni e one vela te fo ke atu ka te ko ke ta ta ki mai ai programa ko ia ka so tia tu tu ki e fia fini malo one vela
1: Ma fita i koi kaa koe whaiko maari e ko tuk mai ma e potungau e tau te toko a e ne afio e mele i Nusilani ke mau whao kata programani pa kore ke uhuwhanga te mua e ngai talapatapu po si prafai pe me e wharen ka e ata mo e o mātuani ke mau whao kato a e programani ka ko fiafia ke taitale lei a e tangata koe ni a te wita nai mose, pe kui pe ko mose. Pe me i Christchurch, ko e se tuata whakeni o e siasi metatisi. Pe a pau taitari ke fia koe e mose, o taitari lelei a e hui whatu pake na e whai ka te koe, ko ngā koe whai ka maari eni. Pako kore ka te koe, wha mole mole, whai me mua ta lotu ka ta toki hoko atu. E mose, malo.
0: Mose.
2: Kau.
0: O kai te ongo mai ho ho rea kataki e. Toki ai ange ke ofia tu ai telefonika koe Mose kataki. O kuango Rea mange Mose.
3: Ewe tai mini.
0: Io, io, malo, saia. Fai mai lo tu Mose.
2: Laura to tu a mas mas ko ko mau tamai so ai va na yasiona. Maulau monu, maulau tāpua, i e hala kononga, i e ofa. Ka mai tau, whae a fiona mai mau mokui. Ko hāsi no ia i he fiasi koeni, a e whakakoloa ko te whai. O lama ke mau se kōtanga no aki. Te aumi ho mau taini. Ke whai ai hapo kalama. Uhi koe mau whanonga. Malo ke i whalao lawa na tula. Ke i whakao ko ngā whatongia. Ke te i tamaka pa mo e lea ti o. A be ki aso ntu pou. Pe nā mo ki nau tolu ka u whanongo. Ke ngā i polo kalama kua teu e lea ti o ni. Ke la vai ke mau i nasi. Pe mau toko. Ngā i mea kulele i e ala pono ngā. Ui go mau whono ngā whai whamol moreki. Ko ha ha mea si. Te mau ala lawa i he si askoeni. Tu ube mua e ke keisi e whano ngoa ho kakai. Ke hoko. Anga he polo kalama ku whai. Ko mo ya kene langa hake mau mo ui. A te whakatu pulaki ke ating mau tolu e mo ui. Whai tu tonu. Mo ui le rei. Ta mau wafe ai. Me kohi toa i elere i te mea fiona o mau monu i a ngāia. No tu e kumau whai o apeo alo ko sisu ka aish ko koe kumau whamu. Amen.
1: Malo apito e Mose e kamata lele i e programa i a honi kamata te tau lotu. Teke tahoko tu e Mose ko ilo ko whanongo mai e ka usotio tuko tō pē ngai tapake ke pē o mamani. O kore ke hake koe kamata ngā ke ke hanga bua o tuko mai ho pui pui tua. Whanongo ki ai e whahinga fōu i kai ke nau ilo e whi tūna ka kukau hukeni e re te vita pē mui kau whanongo e tangata ku ilo pē so tia kotoa. O ngā koe ne i he het kuata whai i siu ho mau ngahi wala. Ka whainga koe, kai ke nau ilo i koe, ka kata ko tuku mai ho pui pui toa kata hokoa. Malo.
2: So malo atu o ne vera. te kai ke whakakato e whatongia ki ngā me au kuke tōka ngā ki ai. Whaskaid pehe ofa pa mo tau hau tu aku whai. Ta hange kua lotu kua whai kune o mea mo ui o tau inasi ai. Hau tau whawhetai anga ia i e halapononga. Ako ufoa mole mole atu. Nevela koe kui koe e fiafini. Aka isoki ai ha teu teu ia ki e fiafini. Ka leongo e fratu pake. Teu tupe ke taria e fatongia. Koe atua mole mole pe. Katu ufe mua ke uat pe mua e. Ai wa ki ho fe wi ki wi ko e pui pui tua o e matuani. Ange pe ko ia mo me ai. Pe a kukore pe a e ngā hi whakatapunga ke ke he po whai pe me i he kamataanga o re te on. A whamore more tu pe mo ke hufanga tuai. A e hata ke hufanga kato atu. A e whatongia o e fiafi koeni. Ange koe ak mo mea i ko hoku i moa ko te vita nai Mose. Pena ngā hoi ak pe uia i e so tia ko Mose. Nā ko hui e aho ni mao me e tahi wa fitu walu ki e tau malu fonua e ne afio. E a ne o mea i hoku fika whaka ngā ue ko e fika tolu noa ono tolu. Torunge au mā o nō tōlu. Te a koeri kuruti koeni, nā ku i ai, i ne i e tā hiwa fituwalu, koeri kuruti a hono ua tōlu, e tau maru sunua e ne a fio. Nā sa ia ia e whanongata mo e ako, e apisau tia ko kentari ai. Te a... Me maua e ngai whainga maari e kei whola wako. Ma i New Zealand, Australia.
0: Mose, kataki o lea mai pe ke vave vave Mose, ko uhiko taimi kou te te ea a mea hao whakalongo longo, Malo.
2: Malo. Pea lava e whatongia nā ku wafi ki e tautahi. Pea nā ku ngāwe ki e tautahi. Pea ko nei wiko i atonga. Nā ku i he kāde a hene afio. Pea nā ku hoko ai ko e tāpe i e ngāhi. Tau whai ako. I e tatau pe i e kemtari ai. E mo i tau tahai. E pe foki e kāte. Hoko mai ai o hoko ngā oe i e stoa e tau malu sonua. I e ngā tau lahi. Pe a ngā hoko ngā oe i baba. Ko e me mi pa o e Saudia ko ia wawau. E au toi hoko fuki ai, toi ui au ke hoko ko uaki radio poleita ia a e loea nei afu ki Australia i e tahi wawalu hiwa. E au toki malolo i e tau afe. Ko tui pe maro ko tari atu ko ula kwehu i anewela. Pea hoa more more pe i hange o kuanga tuai e kufua matala kau kou mbafana. Kui ko hawhae ngā tai ko om ke whaia mana kumerie mo tara noa. Ke tau maru sonu hae ne afio. Maro.
1: Yo, maro apito e te wita ku e mose ko whapofa apito apito e whanau atu ki e pui pui tu a o e feituna. kulahi a pita ngai whainga maari nā ke māu e pot ngāwe pako ilo koe toko ni leia ki e ngāwe ai whituna o ke hoko koe tātu whalaanga ki e ngāwe ai pot ngāwe pia ke hikiwi whonua mai ki whonuani o lawe ipe o ku aonga i teu tangata nei whai e taumalu whonua e nea fio ki a te koe o ke unu mai moia ki e whonua muri koe nie kumi mo i e whamili ka kou ilo o ki ai ai toko ni lahi ai tau kei koe a ki langa ngāwe koe whai I e whenga i ke tuu a association i koe ni a e sotia i pia mei Christchurch. Te lawa ke ki whakatara no mai he tapaki koe ia e Mosefa Mori Mori.
2: Marao Bita. Ko ngau tuu ati whoku mei he ni te kai whoke whoa tuu. Ha mau ki tāka ngā hange ko ki mautoro koe nai o kalani. Ai kau sotia tu tuku i he ni. Te anea i te whakakau kau ki ai. Nea i pe whakatara noa ko uhi. Mantui ko whai whetau fo ki au ko e sau te atu tuku moia. Pena as whai pe whetu take ki ai ko uhi ko e ngā e katongia. Aina ko mou whesia i o galani nā. Nā tatau nai. Tā mori mautolo e. Pena ne om so a whi e maari e whai whakau ni. Ae kore nai whai. Pane mā vō pe mā whanki mea o fōtū tū hen, a ten tō ki si o rewa ki ai, pen tō ki hoko atu en whono ngā kien, lakanga fō o pō ui a ki ai. Mālo.
1: Hio, mālo o vito e Mose, nengo ku whāmbe ko ilo ku whanongo mai a Sione Lopeti, ko e tāpo kia kau, ai kau tangata koe kau pioneer hono ko tu o mea ni ilo tau kala nini pia ku ui ke hoko koe whaif kau e se stonga ku kai ke ufu whapapau i e mose pe koe tonga hau eiki pe koe tau ataina ka kuni hoko koe whaif kau o mo wā aufi au pito pia nā hane koe tatara noa o swai ho mo tatara noa ku ilo e koe koe kau lelei mo e visione mo whai e hoko o moonia kai koe ia me foki e mose O lo mei koe taha ngai whainga maari e o e tau whanau pia mei tonga na ulawa mei ki apsotia koe na iho mou whei tuu. Tara no mai ange ke ngahi tokoni mou whai ko ilo ku mou whi ngawe aki. Hage koe lotu na usi omi o mau lotu hena. Nā moha konga mea kai pia nā moha ki tokoni whai mou tolu whai ka ngau tolu ku ke tara no mai mua he tawhaki koe ia e mose kua mole more.
2: Maro. Ko e tu unga koe ni ki whanau buam da mei tonga koe ni ki ki apsootia koe ni i Whitechase ni i Blenheim o ku mautokanga ki ai ke na uo mai pea o ku mauwhe vahe vahe aki o ku ikai ko au pe o ki ai pe pe mo ki kautangata i e pungalaka o ku maui ai Nau whainga maari e te unga uo uta mai. Mau whai kāwa. Pea whakafoki. Pea kuia i pe taimetaha o ku o mai pe koe kau ako. Nau takitaha sio whaki ki e nau te uake foki. Nau whe maha nau ki tokoni ki e funga laka ko nau kau ki ai tonga. Pea koe me au ku whakawhawhaka ki mautolu hene ko e nau toi awhi atu o kau ono pou pou e kumei mei kwa matake ki rai mai e ngāhi iwhi e ngāhi si asikoni ki hene te au ku uompe kau tangatao na uope ki o nau ahi funga waka o whai ai e nau tokoni ke ngāhi iwhi ko ia Maro
1: Io malo a pito e mose ai ta no fa fo fa ba ilo ku o ko fa kolo a ki ta u ko biuti be mo ta nga i family a ku ia i ha feitu e me fa ia e un a toi si ta u fa na o ta fito ke na obi pe me to nga pe pe fo ke ai ko be me ko fa to ia la pe ia pe ta u association ni tu he ta mi ni ko no kari ka fo la pe me to nga pe pe ki ka mo ta ka u so ti tu ku pe la la me fa to nga o fai e whakawheo hi e whetoni. Ka koe wika koe whainga maari e koe ni tukumai te wika ko ilo koe vee ta miniti e tataha e koe vee ta mite hon full. o ka ulawe i ka ulawe i foki e mose o ku i a te koe hake ko o o taulama ane nai o ki a te koe ai faifkausia o i metotisi mo fe ngawe aki pe koe soti e tuk foki pe ko wilo e au e ngari ula ki whainga maari ange ki moutolu ki ha sio ke ka u a whainga maari e ha feitu ke whaikai e tānaki e tau kau soti atu tuku a ko wilo i ko kake ko kulava atu ki tanei tini o ku sio hake kowe ni malere be moutolu ki tanei tini ha ume o maru ka ku hake whai maafa nāngi ho mou alu aki ma mao a moutolu he a moutolu koe ni mau nofo pe vā au fi hemi ka hake ku kai ke se fawe ai anga e kwa feo ki ka ke anga e kukiwa kai ka moutolu wai kau sotia hena na ki tau laki moia wai me tama ofisa ai mori tika wai tama e ta ngalo iau hana hingwa arka nao ka kukiwa anga na tala noa ku

0: ko e tau tai mi ku hoko tonu ai wa pe te tau kolosi ai pehe ki Australia ki e tau ongongo pe a mea uene London tuifua uene tai tai lelei ko e programa i e hoatan ke tuku maha ngahi ongongo pe a mea he kontineniti malo
1: Io a ko ape fa malo lahi maka o tonga lewa pe pe gali ta pas pe mai kau nga we pe me fa ko mai ta programa pe me he e fa e ma te au po niwa a te au mau po niwa pe ko e pi e mena tonga ki a honi me aterona ka ko tanga yo ngo ni wala ma watu i a honi me sene Australia malo mo la mare au e ki pe malo lele e tong ko dobe pe ke sola mo bulangi wa ki ai e ta wongongo ki he a honi ko e aha toko nake ni kono tolu. Ka ko e uraki toko naki o e hongfulu i mahina, ka ko o katopa o e wafe wano. Tau fafita, e tau wausia mo ui mai. O ko korepe mo ke ufa marumaru atu, i tala fatapu kakato ai polo kalama, ka uhu ufanga atu pe ai. I loto seneni i ahoni o kumauki uho uha. O ku au au fia pea natula pea u kaike fu u alele e mau eana e talu inmi ane po. O ku malu malu pe ai funga fonoa pea o ku ki moko moko pe pea ma ku malu tonga i te kristalisasi e wanoa. Kamata ke mafana mai ai fonoa ni i taimini. Ko ia te watu ai ngongo si pe o kamatatu ake tau ngongo o te itamaka pe a ka hiria te ukolosi whaha tonu ki e katoanga koia o e siu peri koula e tau ni manoa a hono fotu u ai ka ingalot katolika tonga i Australia ni ai a kulotonga whakahoko ia i he ho atani. Kei ke he a te utoki kau watu pe mua ai uraki konga ai tau mfangi o ngongo iki pe a te utoki kolosi ki he katoanga nga. Ura ki tau ngai ngongo, ko osme at fuge ta hene princess i, en cheli kala tu fui pe kala wal mata aho, tu aho, pe a moe kau mui mui flau, ki he kolo mua ki ken pela, i lawa lele i kakato koia, ene ma i mua ako, whakato tolo koia, ki hono to, ke ta filosofia, ai au i loa ko e felo tei. Lawa ko to, ene ngahi steiti, whaka osi mai lewa ki loto seneni, pe a moe ngahi, whai anga lotu, koto a pe tonga i loto seneni, pe a ne whaka o se aki i e aho pule lulu pe amo e ka inga katolika i pe o moa pe amo ene mea o ma o misa i e fale lotu ko sangato so se fo ka koe sentai pe o moa i e aho sa pate. Ko e whaka kolo au pito e na e taitarelei mo whakahoko ai misa e patere pule o asere ni patere a ita kolomatangi pe atokon ki ai a patere a rikilangi. Ka pe foki mo e kau tang ta iki pātere. Nai whakao si hake ane me atu ki he ilo, i he tofu anga i kau tang ta iki pātere, pe ane whakaloloto foki, ene me a fuoloa i whare lotu, o ne whakahoko ai, ene whakatotolo, mo ne ngahi tātana ki storia koia, ki he tupu anga koia tupu a oika, ene whekumi whelawe i mo i urak whā tuk whanua ka koe tāna ki whoou ki he māma mo i ilo o ki loa koe lote pia mo ene manat meri e hene kei eiksi i ene kui ta hene ko kui ni halai walu mata aho kua ne unga whanua a ena o i he mā i moa whei lolo O ne kau kua foki ki he awa o kakala, pe amo lote o fai fio, pe amo niu i hakumete, pe a o huni. Alaha pe a manongi, pe a hoko kololo tākai. Na e whakamafana au pito mo ene me a fuoloa ki he kainga lotu, ene fie fia ko uhi ko ene kau ki hono kainga, ene ma i moa ko whatotolo ki hono mata i tohi. Na e la valele foki be mo e a fel a ki he tal ka ya lele o na la valele keri sri hanging e be mo e pule le o inga hinga o fala la ka tonga menti kapiolani a finau o kawatu be mo tasman telefoni ke na ta no a fata o valele i ki anga fala la ka o kolo afika aki be mo tonga i inga me lele fe fonanga aki la hilai se ni inga me lele nga o aki ko to pe i tonga ke to e fala la ka nge be mo lahi me akotoa pe i he fe fononga aki i hala pule anga. Pe a moha feitu pe i tonga o kau foki mo o tu motu. I e tonga e ni he fitokoni aki pe a moi ngawe lahi ai ofis talifikau lahi a tonga ki a siria ni pe a mei ke ni pe la. Na e tātai lelei e tālwhikau lahi a tonga ki Australia ni, His Excellency Gertis Rehangi e tālwhikau lahi o Pulunei, poko Brunei Darussalam. Aia His Excellency DK Nureng Lena BG Salihuddin. I he ene whiloa ki whiwhiani, na e mau inga opito ki he pulanga ene a fio ki hono tokanga i kina ai wāwha diplomatika koia a tonga mo Pulunei talu salami. Ko e tāwhoki ene ngai whanua whakatui o pule ia e saluteni i Pulunei i he tonga hake o Asia. Ko Pulunei whoko e taha ene ngai whanua tu umari i he lolo, kasa whanatula, ka tu he whoke ngahi wāta, ai une malu i motokoni i whanua i he whiriruaki o ea. Io, ko e whakamuia bea mo ene afio, ke hoko ko atu, ai whakamafana i whingau aki, ai ongo whanuani ko hi ke ngahi, a me alelei kotoa pe ke langhake whanua, ka pe ke ngahi tekinolosia, mo ngahi lelei kotoa pe o kawai ke tau whetokoni aki, ke langhake a tonga. Na e katoa e whake kakai ai kainga tonga nofo Australia ni i he wike kua mari watu ai ana e whakako pēni e he talaf kalahi lele o tonki Australia ni i he apiko po no i ken pela ko e tunga whine mātua mo e tunga mātua tangata ke whakako ai e na uliliu tangata i whanoa i he whanoani o whatata weni ki he lao pe mo e konisitu tone ai pureanga tonga mo e liliu koia o e lao ke city seni wa mehe wa fe mafito. Poia ke nau liriu tangata i whanua. Ko e taha ini a kawe inga mau inga pe o whahoko pe ia i a whainga taimi pe o ku whahoko ia i Australiani. Ko e whaosa dupe mehe ngongo ko atu ka kolosi ke katoa ngā. Ko ia utau fia fia mo pata i lanko tau me fia tala manu e mau i kuna ka whakafa ko ia e mau kei a fia fia pe mau alu alu ea. I he pata mo e whawhiwhia e mau mālohi koia i he tau tesi koia ai Wallabies i he timi hau koia a mamani ai Springboks koia o Saute Afrika. I o ka kumau te watu na en whaokoni he malai akapulu koia Optus i Western Australia Perth pe a kumau toi mau foki pe a moe pare o e pleti o mentela tal marie koi ni i mei he talu pe a mei he tau afi wawa. Ka kumau te watu he tau lahi o liki aia i he ke wafe wa no pua ko ia sa pare a pongpongi e whepaki ko ia ai timi a Roosters moi Knights o seneni a te peta monu ke tangata ko stili tupo niwa a tunia te moi i he tau ko e ni malo opito a ko tui ka ngatange whangi ongo ongo ko lawa tuka tu kau ki kolosi mua ki he atu ha ongo ongo o whikau aki ko ia pea moe katoanga o e tau ni manoa ko ia o no fotu o e kainga tonga katolika i Australia ni ko ia ne kamata ia ane po aki ae taritari lelei o e kawa o e tangata iki a ka tenari pai mafi pe mo hono ha unga na fa ko ya ne fafi pe hoko ta ke po hiva pe na ka kato ko toa nga hi kau hiva o vahenga seneni o ka mai mo nga state meripuane ka pe ki ken pela pe mo queenslandi pe mo nga fitu ko ya o kuna o ka mai ki asleni na e fa fa lang lang pe ai e ka tenari ka ko e ke pe po to nga mo ni wae ka ko ka tenari mafi o kune whawhi whalanglangi. Ne mea i he katoa ngani a Bishop Sloan Slalawea Ecumenical Orthodox Mission ko ia Australia pea mo Nusela mo i Pasifiki kai pehe ki Asia. Kui ai fōki mo Sister Claire pea mo i kau pātere hono katoa nelawa mai a pātere meitonga. Ai a ko Paulo a Mato ko i fufua pātere tonga ia ki ka inga tonga o Australia ni. Pea toki hokohoko mai ai ngai kau pātere o ke aho ni. Ko ia o me ahe ni a kau pātere, mo kau whaifu kau kotoa pe o tatak pe ia e pātere pule o Australia ni ko pātere i tā kromatangi pia mo pātere palaki ko afu. I ahoni ulotonga whakahoko e kato angalahi, i ahoni o ia o ki kalo mai o ate tau vongongo, aia ne kamatai ane nai i taimi hongo fulu. Aia koe aho e niwe ngai whame i te ilo ho ata pea moe keke aho tau ni manoa pea o ku whafo ofa pito nau i loto i kato anga whaka ofa moe toko lahi au pito pito. Amarake kato anga ni mo whakamatala historia o e tau ni manoa whahoko kakato moia i ahoni. Ka hiri ai kato ngani hi taimi o noe fiafi te maumatu ku o malolo pe tokwha osi e kato nga apongpongi a ki hamisa top tapu. E whahoko ia hi taimi waho a ta ki fale lotu koia o e kafitro koia o St. Mary Cathedral ECT a pongpongi i hi taimi wa. Kake o koi ki pui pui topea mo e kato nga o kumau fiau i he loroto ngani te itamaka pea o kumau pata pata mo fia fia ko hi po fa malo pe au ka te au ko hi ko ta we ni mini mano e ku ka ka kato ko ke mo ui ka ko alpe ki he ke fa hoko ma ka tonga pe ko tu i pe ko nga ta nga ye fangi ngo ngo ko lava tu atu e a honi me ka tonga nga ma fe e ho ta ni fa ta nga pe ngo le le ya ka to fa ki ke atu no fa ka kato te to maka i he ngo ngo wi ke ka hau fa malo mo me mai o fa pe e ngo le le ya tu ka mo me a to fa tu ko we na lonton tu fo malo
0: Io ko fa malo atu e uena malo apito o no tu me go ta ongo ki he ahoni pe a ta monu ape ki he ka to anga ai a foki ne fo tu ai community he fitu o no e uena pe to nuga e ma u pe kai o ta ta pe pa monu silani e ai a ko nu silani ko e a ko e fitu fitu le va na fo tu ai la ta ki i nusilani uka ke ngalo ya te aupa. Ko ula paristeni ya la ataki i he fonuani ko net foriaki, net si. Ko ula ki paristeni fa katoa ia. O lere mai ai na toki i he valu ngofulu au ke valu fitu wapu ke valu. Ka ko ene tu uia ko he taimi ko ya ko he fit fitu ne fotua la ataki paku Ko tu i pe, e whamana tu pe pe amo a Nusilani i he tauni pe. Mahalo pe ki novema ka ko fe e ne tuku ko ia. Ka ko e lata ki au tonu whasio ki ai i he tau fo ou. Mahalo ko tau ni manoa ke he tau fo ou. Pa ko mana tu lere i pe au. Ko ura ki potunga e talavou pe he fonuani a e lata ki. Na mei mei lata ki ko toa ko toa. E kau tonga hei ni, a o ki tamaki ne o maa o ako investi, ko e hui ko fofua. Kaje, ko fa malo ato, malo apito, kau mai ki hepo.
1: Te tamaki, ta iyo ko ta hiwa fitu o no ki, ta uni manoa, pena e kamata, katakpeki fa o e makatonga lewa, e kamata e handa sio e pātele tonga pena i tonga ko whata pātua kana i loa ko pātele sili lo. Ko ena ne ka mata i ai kainga tonga. Ka kwa malo ato pita i tamaka hango glave, tok whakakato ki heo ngongo i ka au o whaat malo.
0: Io malo apito, whafofa ia ke tok whakakato, pe mo whenga ke ti te ila mai a ngahi mea kotoa pe ngahi laka ngā pange ko ula ki pātele tonga na i ena pātele a palo amato, ai tafak pe ke tau fanongo ke ai malo wena tal monu wat ke katoanga malo apito
1: io malo apito
0: te tau taimi o se tau minute ta fa pe me he wa he a hoatani te wa to ebe tau a tuaki mo tau fanongo no pa tau toki hoko atu ki hafe ko ya ai tolu wa tolu no programa talanoa he mala spoti pe mo kautonga mai dei pia pia foka sirve nusi tamu e piau. Malo. Ko vai maala ala tua kalau, me kautaha e Planet Cars, mo nau whanangonongo mo tu waki ke hui keni. Malo vai.
2: Malo a pita te evita, pia malo mo alau maria ho eiki. Derei e tonga ko toa pe, mo me ama o mai pe ki tukwa tai pe ngai o ngongo, me kautaha ka i loa ko ia ko Planet Cars. Ura ki pe te evita ko atu e ka malo, e ka inga ko ine nau me ama o whao ngai, ai nga hi me alere ko ia at planetas ai ku fa malo hen kia karisi tas to ma ko ni te vita mo ka inga fa no na me mai me veringa toni la valele ia tu ene me alere pa fa fe fia ma o pe ko i a ko toko ni ki kai nga ko tonga ko to ape mo me mai wa ta pe fo ka fra malo he ni ya la ni mote ai ko ha mo afu ke ne fra la va fra ta wa te ni e si vi e weekend pe la va le ya fo ki mo ngo ku islands na la me mai me hemitoni ta wa fo ko ka sto ma ko mana ki ke na me mai me fangare i tona ki ko ni ko i ha ko sign up ai pe na me ale re pe tiri vai pe i a tatao ko ai ko tai fo ke tuku ai ngau e ko ia ai ka tahani ko ia ko tonga ko to ape fi ma o na me ale re pa ko ato ai pe fo ki a fa malo hen ko tangata ko ini ok mau fi ngau e aki mo mau fi tuku di aki ko ia ko e pai fa tonga ai pe ke ka inga tonga ko to ta ko ni ko tane wakawika ai i loa fo ke to tahani fo ka tau at mau pe a ele Ika i he i mengkuri a e glave i loa i he tonga tokolahi na ufratau Ika ma upe i he totahani. O me lava mai fokia ke ia te kuea plene kas o tokoni. Kono tuku atu mohono whakaari ari atu e ngahi mea lere kas ke ke ko ia ko ki moutolu ko toa pe o fie mao hamu mea lere. Ko ia ka ngatonga o te moutolu tatari. Tawa ke tokonia ki moutolu hata whaaki pe papa ukai ke iai haolai seni. Mea mai koe uklava lirei pe whai a te tokoni i ha o whaahinga IT pe koe kalaske mea lire. Kalaske ke mehe kā pe o au ke ngahi iuti o fetukua o pito i ka ingatonga. Koe fika telefoni koe noa ua ua noa fituhiva o no ni maano walu pe koe au tonu mai pe ke mau ia te. Fika te au fituono e i he Nelson Street i o nehanga ta mumea.
3: E liliwa lao fika au aki mo staket malo i mo oi pe life jacket. Me he aho hiva o ka topa, ko pau ke tui life jacket e taha katoa pe o ka pau o ku ke ngawe aki hawaka mita e ono pe sihi fwai. Kia whakaiki iki, ahia e maritimenz.gov.nz/lifejacket-changes.
4: Ka au popo MMT, ko e ui eni ke mou whakatahataha mai, o ku ui mai e historia, pe a ku vave hono whakataua e utikite. Me a mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina. Ka u whaka historia. Yani oe mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, tokonaki hongofulu o Okatopa. Ife, ihe Trust Arena i Henderson. Koe whainga maarie o kutaha pe, te koe ute pire kuo vave hono whakafonufonu. Oua nake to, kai to tongi rewa hao sea tau taha, pe koha te pire hao kulupu toko hongofulu i he Tai Mini Pe. Ma uia ihe mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Da ue whanoa, pe atoe amuange ena
0: Tanga maari ko ni ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, o rea ki a opetitovo, Pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka o peti tovo finau. PS Facebooka ko o peti tovo finau, orea ki ai malo.
5: Kromo eki ka lumua ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe whanau nongo ke kao mea mipa. Whakatoka ngā iange mua. Ko e tau poro kalama a whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tu a Sila. Tō luhi waua Great South Road i o tahuhu Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea ko e tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Ua ono a kosi wa fe wa no pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolo si pe mo aloha le rei taha ko yai o kwata fra fe loto ma fana ke tou le kere ka kotoa pe o loto au kalani mo me mai ke tau polo kalama fra ma lo si no mo fra fe hoi ko mo le rei mo mo i fe fia mo to ia we the people fa pa pa tu pri ki ta no o fi sa fe tu ta
0: ko le fa nga mari ko ni ke o atoa ki fa no no ngo ko ni na to ki tau mai e ma fo i me akai me tonga Ko foi manio ke engenga mo hine hina. Ko talotonga, hopa, mo la ipere o kukilo e fa i he tangai. Ko foi ufi, ko tau meire, ko lose, kaho kaho, mo i paaholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mau e mea kotoa pe ambe iai, malo.

0: ko i tau tai mi kula se kodi pia pia hafe pia hoko tolu tamore more hoko tolu ka kou tai tai lelei a e proklamani a e kosu tuku a fou e nao sekretari a peta tau si ngā keneti peta tika ki asi mai a e ongo fafine koni na o mai ki na kau mai ki proklamani
1: Nasi
0: kei feinga hake ke na hoko no sa. Koia. Kaje, te foke atpeka te koe, ke ke tataki mai e polka ama e peta hoko to tonu e tolu, malo.
1: Malo o pito te vita, malo o whakamalo o te pe, hono tuku mai e whainga maarien, ke u whakahoko atu ai polka lamba le tio, ma ai kolisutuku a fo'o, sangata Maria, mo sangata soane mei Auckland, New Zealand. Pea ko kore pe keu whakamalumalu atu ai lewa i henga hei. Tala whakatap kotoa pe, o lotu, ka moe akwa fonu ako os whahokat me wharen, ka e tuku ai pe whainga marien keu hao hake, o whakahokat e whanki o ngongo, mei he kotau kolisutuku, kia ki motol o kumea mai i heo pe, pe pe whoki hele ti ho, pa ko e ngai pe ko e me na e lau e te vita o ki ai e ongo fa fin de ke na hu mai ka mahalo na si ke fenga ke na hu mai ko palani ke pro kalama he ahoni ka te u ki e hoko at pe mo fa ka ngongo pe o fa pe te na lava o hu mai te ke o se tau tai mi te ko tau fa feta e ai pe ko hi ko e Ai alo fa e ki ku tawa usia mai e ni a e tulak to konaki o mahina ko katopa ku tau teu Christmas i pehenga he ahoni pe ku kawa i pe teu e Christmas i kamata i pe mo e mama ali i pe teu Christmas mo ko risu toku ko ke la ya ha te nga hinga au ko la valele i foki ai mahina ko septema mahina fe mo i fe mo i kina au pito ko hi ko e ngai ko ngai te te u ngai family ka tatu fike ka ko isu tu ko o una u i fanga ka ta fa ka ka nga ta ma ki ngai komni o to nga e ai ta sis o kalani mo hemitoni na ho ka na fa ulak fo ke ai na ka to nga i na po kalama i si e o na me ma ta nga ta i ka na ri o fa ho ko misa a lorotonga e when I for weekend ko ya ko na weekend lorotonga ya na e okalani fo ki pe a moetimi akapulu ai ko listu ko fo o kakata ai ko list a fo ko list lorotonga na na lava mai ko na u tu o fakata ua ko na finga we aki pe a moe apiako katolika ko ko Saint Pete i Christchurch ayan ana rock full out Christchurch o faka hoko e nau fenga va inga e fa mai me penima pe mo Saint Pete pe he foki ki Christchurch Boys High School na na wiku na ko to anga fe ko ka kaule ka ko ni na to ko na na o na under 15 pe ko grade 3 a tonga i tonga Aina e toko nime nima e kau folau, kau wa inga e toko whaono, mo e kau pule ako, pehe ke kau whai ako, mo e kau coach, pehe ke mātua. Na nau toko nime nima whakato na mui mui mahe timi. Pehiri ko ia, e nau whaauhi i Christchurch, na e tutuku o tako, glotonga tutuku i ke tahai ako i Tonga, da nau fōu marewa i Okalanini, O nau fwy aho i hongo fulu heni, pa nau tok fwy kitonga, le whakawhakoa e nau fwy wainga pe taha, pe amo e Liston Boys High School, aia koe aku katolika fwy kieni i hefe tu West Auckland, aia na nau wainga e he fwy aho pule lulu, pe na koe whanau, mwe kau fwa folau, na nau taktahano fwy pe i he nau ngai whamili, kau ia he whaunga na whakawhia fia, koe o whanau, ta feo hima nao ngai whamili, pea nao lava ke nao ewa holo i Nusilani, pea hiri e nao wainga, koe toko naki, na whakahoka he niki nao ki konseti, ngai whamili, mai kau kolis tutuku, pe hei ke pa tele chepleni, so ne vahe, ngai kalapu kasia, mai u kalapu ke he pena nao si o mai, o kau ke he he konsenti koe ni, o si ma upe ai ki koe ni, o vahe vahe tatau kotoa pe ai kau folau he, he fiaf koe ia, tō naki tona tolu ya o septema ai ana si fo ke pe ma ki fa nau ke ku mi aka nau ki fo ilole ke na fo ki moya ki tonga ai na nau fo ke do ai pe na tolu ya i wiki ko osi ki tonga i tu site pe ku nau a pike atu ka ta ki nau tau re ki tonga fa ho ka na fo va inga ta hai mo tim a hi mi australia pe fo ke pe tau fa nau ke ako ai ko ki ongo pe me tim aka pulu pe ako e ko ngongo tahana la valele i to na ko osi wa ondo septema ai pol fakatau ai fra manatu bene ta te o nota ai ko is apo o ai ne fra ho ko ni to na ko osi ki he Ellerslie event center a to ko la he au pito fra fi fi fra ma fana polo fra ofa pe he foki ki he ka u ko istutu ku na na lava mai ki ai ne me ai pe a patele o te sone wahe, te pleni, pehe ki he tauhilahi, mo e purengau ilahi, pehe ki a paku mo sela whawhanua, mo e kau te pili a mao whanga, ka pehe foki ki he Dr. Professor Nasiri, kai whikau Nasiri waka uta, mo te pili a Tonga High School, ex-student, na iai foki mo Royal Blue, pe mo ngahi kautaha, kehe kehe, hange koe whono, Pacifica Consulting, pe mo ngahi Kolisimua, kau St. Mary's, Sister Mina Haunga, mo St. Mary's, pe heke ngahi Komnio, mo ngahi kau Kolisutu kehe kehe, na nau ifunga waka kehe, na nau lava mai ke katoa, ngai whakataha, pe mo ki tau tolu, Kolisutu a fo'o, ke whakahoko aki a polo ko ini, pena e whakawhie whia, a te toko lahi, pena mo whie whia e toko tahkotoa, na e tāpea e tāmea a Pacific Friendly Island Band, a kau a Tom Whatai pe mo ine whanau, na wako e fo'o, pe he foki ki he LNT Eventikoa, mea Pauline, ko e kori sutuk a fo'o, na desi whakahoko no teu teu i a polo ko ini, pe amo e lele e fo me faita ai ko nga ne fra ho ko pe he ta ta o ka ko stu ko ko mari ala tu pe a ko e uta ko os pose a tia i he Facebook ke to share pe mo ta ta a tau hi ene la ita a kune fi ma ai ma ko tau ki ngongo pe ko ma o he tai mini pe a ko e ngongo hoko ma ha te pe ke na lava o hu mai te vita
0: Goni kuna alava o hu mai. Iyo, kau kai ke wilo pe ku na fanongo mai kwa pe ikai. Iyo.
1: Mata,
0: wahana. O ku kai ke ongo mai na alea e peta.
1: Kai ke ongo mai na alea.
0: Ko iyo.
1: E whee nga kanau, ko nga whoko teo e nau reunioni hi he mahina ko ini.
0: Ana, ki whakailonga mai, Ana, e kumo whanongo ki maurea tu. Iyo, kona kuna whanongo mai naua ko moua, unmute mai. Unmute mai ka mo kama whanongo atu ki ho maurea mai.
1: Kuna lava?
0: Ai, kuna whanongo mai naua ke herea tu, kauka ke tau whanongo. Mahi no pe, ke wakai pe, ke unmute mai, Ana, ka pau mo whanongo mai, ke mo lava, ke ma whanongo atu ko maurea mai. Ko maurea mai. Iyo peta, kake hoko atu pe, kone, kone, iyo, kona lava pe, hu mai pea. Malo.
1: Kon ko ana nu ana.
2: Ko.
1: Malo. Oh, ta ko ni po lava o.
0: Io. Malo.
1: Ko ia. Pe ko ko ngano no wa ta po kalama. O ai o fato ko te fato ko a telefonika.
0: Ana mo fotu telefoni. Ko ia.
2: Okay.
1: Io.
2: Okay.
0: Ai pe ha to ta ke asi kere ai a pe ho ko reva pe me ko ia. Koia.
1: Koia. Malo. Malo. Ko fefia ke koho kate konga noua tau prokama, ke taritari atu hen anavuna, pe he foki ki a mata kaufusi, ko naua, ko yongo, ko tuipe, ko yongo seke itali eni, ato ua ko fitnima wau noa, pe au hange pe, ku whakahoko atu ia ngongo hi ope, o ku teu foki ki whakahoko, ki imahina ko okatopa, i ele ipa weekend, ai reunioni faka global at the wako ko infini ma bau noa faka ko magi okalani faka ki mo ke hoko atu ko tu ko pe ke ke ongo fe fine ke na faka tau ke me pe ki nau mo ta ta una na ya fo sa ngata mari ai pe ta to hoko at malo tu ko at anda mo mata
2: disco malo pito pe malo ma oi fa inga mari ko au ana parenga la buna e he to fini ma bau noa ko ko ta hi pa anga ai ai komiti ko na nusila pago i heni pe amo mata kau fusi ko ia ko sekretaria e fituni ma balmo pago i tene fa hoko ata ki patonia ko malo pito
3: malo pito ana malo pito peta ma fa no mari a ko kingo ko ra mata kau fusi ko ti fatonia i e kulupu ni ko e sekretaria u e ai kulupu a pe ko e na hoko ten ke te we marino ni o ko o malo te ma sun ai pe ma e Eu tenho que reunir. Malo, Peta. Peta?
2: Peta, que está não, mãe. Está na liga, foi também. E aí,
3: io pa ko ho ka tu ko ni no ni ku ka mata ipe a ho wa tolu o ka topa ai ko falaiti ko blaki a ho ia ku ka mata aki a misa aku kamata ni koe kamata ni ono whakaawa uri ni kamata ia he fitu a misami fitu e fiafi pa kwhaia i he paloki a koe ni onehanga Lady of Assumption ai koe aha uloakia pa koe hiripe a misa poka tuai pe ki he polokalama he holo a ki e ki whakafeohi pe a hoko atu mo ki polo kalama tāna ki ki ai koe ki pō hiwa, whakawheo hi pē koe whakamāwhana pē o rinioni. Aia koe aho uloa ki ia, koe aho noua, koe aho tokonaki wa whaa ia, aia kukamata aki pē i he honflu e ema, ai whakataha e ki ema whai pē moini i he palo kia o nehanga, aia kukamata i he honflu. Hoko atu ki he konga ho noua, koe ono ia, ono pi ema, ka hoko atu ia ke polo whai i Elisli, a convention center aia koe aho ia hono wa koe aho hono tolu aia koe misa tāpuni ni uri ni o ku tāpuni ia i he aho wa nima o katopa ai koe sāpate koe misa tāpuni ia a ku whaia ki Pēmiua e palokia i Pēmiua ku ko St. Patrick Parish e koe aho moni te koe aho ka osi ia kaka pe koe taimi e misa i Pēmiua koe taimi koe ua PM Valeria pe ki he ono. Hoko atu lewa ki a moni te koe a whaka osi eni, whaka maa maa whana pe, mo whaka maa mai mo kau whola au, mo kina tōna e lawa mai ki he wini oni. Mahalo koe a pe peta ka te ai pe hame a bea e toki hoko atu. Mahalo.
1: Mahalo o pito ana, e mata mo ana, ko hango e lau ko ilo i peko ka ngā wenu kwhai ngō fua, ko ngā we lahi, a teo koe ne whaka hoko a e reunioni ki o Aotearoan, ki o Kalani, ke tuku atpe ke mo whakahoko mai ho mo komiti mo e ha e uhinga mo e tau mua ne whakahoko mai ai ki Okalani a reunioni ko ni kau ene prokamba mahu inga mahalo
3: mahalo pito peta ko ki komiti ko anu silani ko e palesteni ko maka pailate ko e palesteni ia maho katu ko e sekretarien ko matakau fusi ko e tau pa anga ko Ana Wuna, pa tokoani ki a Charlene, ko e tokoani ki a Sekeritari, ko Mere Toto, Matoto, pea ko Makareva, ko e Palestinia, e Fitima Walnoa, a New Zealand. Ko e kamata mai e ki a e fotu e reunion ko ni, na e kamata e mi Astereria, ko Astereria na e kamata e fotu ko ni, a ia na e ko uhinga ko e tahini pataloni, whakatulou atu tahini si atu, ko ene loto maa whana ki whakahoko pe, ai reunion a fituni ma val no ake pe ilo ngaki ai tau ko ni pe ko nei hoko mai ni me astereria ki silani ai a ko e hoko ko ni e kolopolo ai ko e komite a kolopolo ko e palestinia ai kolotni ala pio ko e palestinia kolopolo pe a mo e sekretari hoko mai mo tai pa anga ko fetuani ko fetuani pa mo e tokoni a Io peta?
1: Fetuani kula.
3: Fetuani kula. Oh, yeah. Hoko mai ki ai ko tokon tahi pa anga, ku tokon tahi pa anga pe Lavinia, Lavinia Toetuu, la sekeritari, ko Papa Tuitavake, ko ki komitia ko lo polo, mune tomo kalere tainini. Ko ia pe e petra.
1: Malo pito mato faga fo ofa pe hange pe ko faga lave ko u hoko u e ta mai ke tain ko siat ki moana may she rest in peace ka ke hoko atu pe ene misi ke hoko atu ho mo po kalamba ko ni a reunion ni a to wa ko ni fini ba noa pe ku lahi pe te fanongo heo pe ka kua ha mo ma uto ko lahi ha to ko wo mai me hengai fonua ko mlava mai ke reunion ni Mata,
3: ko ia peta. Hangai ko ia taimini ko os whakamahi no mai uong whonua ko ni e tolu ko tena ulawa mai ki e vino ni Australia, ko Amerika, ko Tonga. Pea manu sinane. Ko os whakamahi no mai tena ulawa mai ki e vino ni. Pe he whakta ki nau tolu ko toa pe i e tawhatawha aki ko ni onu silani ki he saute mo e no o kuna ulawa mai, kuna whakamahi no mai tena ukao mai ki e vino ni. Ki nau tōlu i loto o mui, pak nau loto maafana ki nau kao mai.
1: Malo mata ka tuku peke tuku mai hanga hifika ko inga na ki ha fa hinga hene o moto o na to fo fo fa nongo mai ke polo kalamani he share pe i Facebook hanga hifika telefoni ke na fetu taki mai ke ai ka pau ku ke ata pe ke na ka mai i to to u ko ne fitni ba no a malo
3: malo pe ta e io o ku o ku ai pe as Facebook page ai fitni ma ba no a ka pa ke na o ke ki ai o request mai ke fitni ma ba no a ati a roa o ku ai pe Facebook page ai pe ko ena fitu taki mai pe ki a mataka fusi ke no wa taha taha ono fitu fitu no taha nima ko e fika e ka pau te nau fia mau ha whakai ki ikia pe ko ena request mai pe he messenger o ki ai pe ai ki chat room ai fitni ma wau noa anu silani ke nau e te mai ki ai mai ko ia pe pe malo
1: Malo o pito mata te hanga i mea hanga e koin pio ke ha mo falani pio ke ha mo te ha mo ngahi ke tuketa ki mu apa to ki whakahoko ai polo a mo polo kalama ke mea i mei pehe kau whanongo malo
3: Iyo o kuia fo ke falani a reunioni ko o stuka pe moia i he ngahi chat room pa moi upes koin ai fitni ma wau noa pehe fo pe i tu apure ana ko stuka te makapaila te koia kune tokanga e ta whaaki koin ke falani o kune osto kua tua i wilis o i whalani mo i ota. Pa te he whak ia o kia i ngai teunga ki he aho sāpā te, o kua i ngai pureta. O kua stuka te mo ia i he pēsi koen a e whitnima walu noa, pa ka pau ke hataha kuni whi ilo kia, whi tu utaki mai pēkia te au i whika koen ana i tuku atu. Pa te he whak peta o ku mau koe mau fuafua teu teu eni ki he mau rinio ni e mau wako hiwa o ku teu ke whai a pongi pongi i ota hu. O kamata ke whakataha o kamata he tōlu, e a hiri pe ai whakataha ku hōbe taha, hiri pe koe ako hoko atriwa ke ako hiwa. Koe ako hiwa koe ni peta, koe ako hiwa ni ke maungahi u hiwa tu utu uni na e fotu uatu, ke whakamaafana pe, pe moi whakakau kauna e huinga, ke langa i mai ai musika i koris tutuku, na whakamaafana ke koris lolotonga, he koe hange kwa oktau mana tu ke kua hiri music ni I he I a ko te koe whakakau kau e na e ngai whakotu u ai ki polo kalama po hivani ki whakalanga langa maafana whakamanatu e ngai hiva na e whai I he korisi te koe ia koe fofua ko hivani e whai a whiknima walunua e whakahoko ia ki o tahuhu ke ki holo koin a saskatorika I o tahuhu ai o kukamata ia e whakataha he tolu hoko atoi peke ako hiva he wha
2: tu si te reo tapetani
1: Koia, tu si te eleva te mua kohiva mai eleva ki he fika tahaua ki tahaono High Street, pe koe lai peri motu a o tahuhu, taim fitu, e awa ki ai holo konu ngau aki ki he po ako, kako hiku tutu koe ako, ke mbo whainga maari e mai ki ai to wako koe nifidima vau noa, mo ki mo tok fe kau he hiva, mo tok fe tu tak me peka te au, hafakai ki he feitu koe ni,
3: E peta pa koe mau whahi, koe whahiwa koen ke ako hiwa ko soani si e lui. Pea whaantea koka ki nau tolu kotoa pe kau koris tu tuk kotoa whitni ma walnoa o ku tari lelei ki mau tolu ki mau kau mai ki he tau ako hiwa. Pehe foki he tau rinio ni. Pea pehe foki ke koris tu tuk apifo ou kotoa pe. O ku atu ale whakaafilo to maa whana ki mau kau mai ki tau kau ngā kau. He koe ui pe ko rinio ni whitni ma walnoa ka koe apifo ou. pidunia mamalu no ni api fo o ko ya to le le mo tol ke mo pa po to ma ke tau ma fa na po to malo ke
1: malo o pito pa ku fa ma fa na fa no ngat ke mo po lo kala pa pe hange pe ko klave ki mo o kai ka nga fa ngo fo ko nga wela hi pa ki fo ita u pe ne ta ha tu ku mai ke mo fa hoko te te u pa ku la ve e fini mo to ani ko fa no ngat pe ke ma fa na mo nga hi ka kai fo lo ta fa no ko ma ga na to lu nga hi to wa ko na so fe fia ke na ka mai ka ko wipe ko tau taimi o ku mei osi ka tu ko pe ke a ko ana pe mo mata ke mo tak ta ha mai pe ha mo ki fa malo po ha mo te fa ma fa na mai ki mo to u fit ni ma va no mo te u ko ni reunion ni malo
3: ana ni
2: malo a pito pe ta ku a te fa malo ke ko o mai e sainga mari ko ni ke lava ke mau ase duai pe ngona na ha ele o he ope ko ku mea ka fie fie ka mau a kunga o fie ma o ia ke i lo he ka to wa ko ta to lu ne ngo pe wai pa hinga na ka ke ka mai ke mea ka ku hange ko lau ko mea fa ma fa na fie sio fa ki ta ko ta ko fai ko na ai reunioni ku ta asi ko to ate ka kai nu silasio mai ka kai ko ni me Australia mo America pe mo tong he ko na nau o pie pie mai ke o te te ko hango la uta win vai te ka ta ka ta ko sa o
1: ba bi ko ia to a
2: to ta
1: malo ana
2: ia
1: o
3: ma meta ko ka ka ka to pe ia ma ki on o he ia fini na fu lai pa ka ke to ia ta ha ko na ma ko to e on o ki ke na wo ma ia pom pom mo ka ia ko iba ka fai mo kai o tai ba mo tu fa paulo mo pe re ti ai
1: Tak sure tama ke aru atu.
3: Tak sure main auto fai kai ai.
1: Oh ya. Malo au pito ana mo mata ka pa mo fie fie pe tai mini wa no e week ke lei pa week eni a ku te ke fra ho ko ai reunion ni ko ai fit ni ma ba no a hange pe ko ngai fra la vetu mata ke fika mo ngai Facebook page ke fai me ke fe tu taki pe ka to ai pe fa ha fie ma ka ku kai ke mo la va fetutak ka mata pe ko ana fetutak me pe ke te au ke no au ata ha ba mo ka fa
3: na to e pe ta ko maka pailate ka pa ko na to o fe o fa ni no ma e fika maka pu fetutak ke ke palestini maka paila
2: Iyo.
1: Koia ta go mo fika o maka, pero Facebook koia ku go ga fetu ta ki e ku moto lo moto ku fano o mai pa mo fika o mai ki reunion ni go ku faka club polo ku te ku faka hoko ia i lei pa weekend. Ai ko a wa to lo fa mo wa nima o ka topa, pero ku atu fa malo ku mo tu ku tai mi ka mo ka ni ngo pen tu ai o mo hu mai ka ku mo lava o ka mai pa mo. Asi ke ope ke ta ka nga ka pa ta i ku ka ba ko ni Ne tu kwa tia ka motoru ke whakahoko mai e hopo upol ka lama reunion ni. Malo au pito pa atu e tala monu ki a motoru ka motoru ko hiko e. Reunion ni ko inu te kwe whakahoko pa te tau iai ka ato ai pe o. Ka u e ma fifia.
3: Mo mo mo. Ma mo e ma tifra malo ke ni na 5:31 p.m. na uretio ke whakahoko atu ai si e ma wongo. Ngo whakamalo ati tu kwainga maari e kumai.
1: Malo au pito pe aku.
3: Kafe mo tate 1 p.m. ke nama mai ke ma wako hiva. Ata na
1: kutai. Sai pe ko Filipo taki e ke hau ke ako hiva. Malo au pito ana mo mata pe aku ato tala bono pe aku. Toia te vita maha ko e ka ngata anga pene mau ki polo kalama pe aku atu whakamalo ai pe ke a ko te vita mo ka mwele ti o koine pia bentonga ko ngā ko mo ke tuku mai whainga baare ko ni pe a mo e ki taimi ko ni ke whakahoko atu ai leo e koli sutuku a po ou sangata maria mo sangat soane me o kalani lusila malo o pito pe a mo e tala monu atu ka te botolo no kotoa mo e ngai whatongia o kuhanga mai e wiki ka hoko mai malo
0: Te vita. Io ko fa malo a tu. Malo a pito e peta la vleleta por gama pe a pe ki a ana pa mo a ai ka un meco que está por gama i he a honi e ko fa malo ka moto ai ko listo tu ko a fo malo a tu e ana pa mo mata ai
2: malo
0: a tu ka ki ko la vai a por gama ko ya ka tau te te watu ke tau programa koni o kuhoko pa mo community koia vahenga Hawke's Bay ki he efiafin faho kwa tu ya te vita ni ulata pe pe foka maria vea ai programa ko ni ka watu e fenga mari ko ni tanga tu aki ma fa no pe ta to kho kwa malo
4: Okutamu a ai nima tol kaha te ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama o kutu unga ma olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tu unga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whitu utake ki he mau mawhai o gnau fuatuu ai ngahi maga tu unga ki he whakama fola lea, the Broadcast Standards Authority, I he noa valngiau tolu o nono hivi hivano. Pēko ho aahi ki he website I he bsa.govt.nz. Koe ngāhi launga kotoa pēko pau ke whakahuia I loto he ahu wa noa me he aho na e whakamafolai I he ngalu ea.
0: Tanga mariko ni ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me I houma, kanolelei au pito, me lie, pea e toe lava ke tiri vātu, ke kau toure kere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fa walu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fa walu ta fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau, orea ki ai.
5: Kromo eki ka tumua ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe whanau nongo ke kau mea mipa. Whakatoka ka ia ke mua. Koe tau poro kalama a whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tu a Sila. Tō luhi waua Great South Road I o tahuhu Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Ua ono. A kosi wa fe wa no pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolo si pe mo aloha le reita ha ko yai o kwata fra fe loto ma fana ke tou le kere ka kotoa pe o loto au kalani mo me mai ke tau polo kalama fra ma lo si no mo fra fe hoi ko mo le rei mo mo i fie fia mo to ia we the people fa papa tu pirikita no ofisa fe tu ta
4: ko i fra fe ni ki he nga hi family pou pou kotoa o etimi akapulu ai mate matonga Kainga MMT, mea mai he koe feohi whakafamilie ni. E kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai e tokonaki hongo fulu o Okatopa, ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamili ki he Trust Serena E. Henderson, ke tau feohi mo e kau tuki mua he mala eni, ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō Taranoa, pe tau lau kau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā moutō, kai ta ofi lewaha te pili ho okulupu, toko hongo fulu ki he te pili, I he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Katoa nga ie feohi whakatoko ua.
0: Kore whanga maari koe ni ke oa toa e ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fwoi mea kai mei tonga, koe fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moe lai pere o kukilo e wha I he tangai. Koe fwoi ufi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moe paaholo. Ki hono whakaikiki, Telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mao e mea kotoa pe ambe iai, malo. Ko e tautaimi, ose tauminite uavalu pe ambe I he tolu, I he efeafini, kake? Ko tau programa foko hoko, I hafe ko I a AFA, tolu tolu noa, pe ambe e community ko e vahenga Hawke's Bay, I he efeafini. Ko whakahoko atu ia e te vita ni ulata pia pe foka maria vea a e programa koni I he whewhini. Ko ia te watu pe a e whasi koni pia mo tau taitari ai pe ki he programa ko ia okuhoko I he whewhini. Mālo.

0: ko e tautai mi ku toi tau mini te ua nima. Toi tau mini te ua nima ki he whaa i he whawhini pako tau programma whakoni o koko a e programma koe community i wahenga Hawke's Bay pia ko tautai lelei a te veta ni ulata ki he programma i he whawhini te veta ka pao toki hu mai pia maria pa hu mai ka whakatu ka te koe ke tataki mai programma ki whawhini malo.
1: Malo pito teta maka no O me whainga Māori e koe ni ke whahoko atu e proklama a e kainga tonga me wahenga Hawke's Bay. Ka tuki, a pe mua whainga Māori ka tuki huhake a Māori. Ka hau whawhitai pe ki e o tua mafmafi. I e ne ke toloi mo whiun mai se tau mui o tau wau mai ki he ura ki tokonak o e hongfuru i mahina o e matai koloa i e ka te kautoro. Pe au ku kei whewhia pē, asi kāinga pē me tonga me he wahenga Hawke's Bay ke whahoko a te program koe. Kore pē ki whakaturo wat pē, pa whakatapu at pē mō Hawaik, ka umaha mata apure, ka umaha si i kakai whonua, pē pē ka tiki nautolo whanongo mai i he ata pē mō e ongo, pē me i he hope. Koe awha kroa whokeni ki he ke kāinga tonga koe ni he wahenga Hawke's Bay, ki whahoko atu ai proklama koe ni. Pea lahi pē ngahi o ngongo, ka tuku pē ke u toat pē ngahi o ngongo, te u toat me uktafaki, ka toki whakamari, ke toki humai a Maria, ke ne toki atu pē moe na tafaki. Koe taha ngahi o ngongo me he community tonga me o mauwahenga, o ku kei helelelei pē, ai whengau aki, ai ngahi komiti, i he poate, pia moe ngahi kup whekaukau aki koe ni ki he ngāwe, hange beu mo ilo i koe ngā te fito, mauro tonga, whe moe ki nga tahai ai ka inga tonga, koe project koe ni ki he langa wharewha koro, pia koe community hall center ai wahenga Hawke's Bay. Koe hange beu mo ilo i ai mortgage hub, Tōko taha koe ko Mios Muri Aina i he tangata ilo aini i he Akapulu, he Old Breki. Pea koe ni kautaha, pa mo e kautaha koe ni una whengawe aki koe Seek to Harvest. I he no whai ai u whau holo ai ngahi proposal, ke whai aki ai ngā haue koe ni ki hono kumi ai ngahi paanga. Ke whaa ke whai aki ai ngā ue koni kono langa koni ai tau holo. Pea ko whakamalo he ni ki he paisteni ki a whaifukau se fesi veikosa. Ka e umaa ai tokon paisteni ki a whalike e toa tupou tua vau. Ka umaa tahi pānga ka Thomas tua vau. Pea pehe ki he ka umaa ulaka ngā ka toa e poate. Ka umaa e ka umemi pā. I ono whakahoko e ngahi ngā ue ko toa pē ko tau au siam. Hange koia, nā tau whahoko he mahena kōsi, he tau konseti, ko hi pē koe tau ngahi ngā ue. Koe taha whokia ngai whakaukau whisi mua mea koe langa ngā ue, ko pau pē ke whai ngā ue. Pea neo ngō tau whakaamu ke tuue, pea mo tuue, he ngai whakaukau. Whaingofua pē whoki te tamaka mea koe whakaukau. Koe whakaukau koe fumia whaingofua tae mamani. Koe action, Kono put koe ngahi whakaukau ki he mooni, koe ngahi konga whainga tātahe mo i taku si pōre ka inga koe ni, Hawke's Bay, kenau whakahoko e ngāwe koe ni. Hange pe ku ilo i, o ku unu pe u ngāwe ki mua, pea ku ilo pe na iai pea moe funding e tahana e tāpuni ane afi, pena e whakakato atu ia e mau komiti ke project, ai ngahi ngāwe koe ia. Pea, ui whoki koe, ke mea mahoi ngā whoki, e ngahi ngāwe koe ni oku whai, ai whekaukau aki, puka netweka koe, oku whai ai ai ngāwe. Ko dui koe, mea mahoi ngā ia, ki he ngahi ngāwe wha community, pea oku, ko ilo i pēku lahi apito ai ngahi community lalahi i he whonuani, tau te whito ki Okalani, pa mō Weringa Toni, pa mō Cry Church, ka aku pore taki pē ai kāinga koe ni me wahenga Hawke's Bay, he una ilo pe o kulahi a puto pe nga hai monu pe a mwe nga hai kāpua ke whakahoko ake nga hai ngā ue pe ene pe he ku whai atoe whakamalo e te tamaka ka te koe ka umā hio mō redio ono kei omi whai ngā maari ke whai aki ai u polo kalama koni ko taha foki o e ngā hai ongongo pe a me he me community tonga na toki o atu foki he wiki ko osi mo yongo konteina a to po ko to e mako konteina ke hono fa ke nima ke ave ke ko ko tu po ko fo malo ave ni ke kainga tonga ko en ta vito ki he se tuata e sa se mosilia na e hestingi a paula ho ahul pe a toenga community tonga iho mo tokoni iho no ma we po whakaheka ke konteina o ave ki tonga. Pea ko whakamalo he, nange pia ko mo ilo i, ko o tau ko mau wāhenga, ko udeo ki ke heia me hato e wāhenga, ko mau wāhenga i Hastings, pea ko wāhenga Hawke's Bay, o kutaha pe a e kalapu koshtutuku i a i ko e kalapu koshtutuku a toloa, pe au ku whenga oe aki wāhu, pea ko kutui pe, o ku hoko a e whenga oe aki wāhu ko ia, ke to e lahi mai mo e uwhi mau, ta kon ko tui koe. Ke u konteina kone wha ke nima ko si ave ki tonga ki he, ki he yono a ia ke ngahi a ki he whangamonu manuhu whanga whatapu, i he kosiko tupou koe fuku mata i kolo aia, pea hange pe koe ku tau manatu ki he si mea mai e pure ako he tau atu ki mu a whai mai e whakamalo ko si fo i e whanau o tui pe e ti maka te e teita maka o ke manatu i pe taimina ke ke iako ei i e wao tā ko ula mu whao tā sare mo e mohe koe me i haha ke he o ku lau mahina pe fo ki a hono a sare mohe mohe ia pe a kaia he ane pe a mwe popo he ko ni koe pou koe ni koe ku hanga he kā inga pe a mei me Hawke's Bay, me Hastings o mai. Tau wha mālo, kia tiki nau tolu koe, nuku nau ihe ngahi kautaha, hango Thomas Tuawao, pia mua kautangata koe ia, hango David, pia mua e whanau koe ia, o nau whengau aglere me u kautaha, ke o mai e upou, e kapau whafo o whape, ai pou papa wan ai pou ko ni ko me akau faito wan no ai pou ka mea he a go tu e va veni pe ma u te fai mo nga hi are a holo ke ma u ha pou ka mea e futo konia o pito ia ki tonga ki he nga hi fe ma u mai go fai pe me tonga ko yo fai te fa malo ki ta fa ko fa malo to ki he u mo ilo pe i he e tau kainga tonga o ki ai fare kai ko ni o paslio a paia i loto Hastings o kui go falekai of the Pacific eh? Pe o kufu umana koa au pito eni ko tui pe te vita ko to e ko to e ahi angi hoko pe ki he ki angi ki Hastings ku mau hanga teu teu e teu mahanga taofi e falekai ke ai pe ha whakalangilangi makehe ko mantui pe taimina mu me angai ba mui poate pe mo ton men pe mo ka ta ma CEO pe mo modolo na ta fa fe o hi le le ge pa ko e ke be o fa community tonga e te vita niu e to e te fe tu tak ma a te ta ma ka me ke to ha u fa gu e poate ko tan go di u ke mo u poate nga he me ma winga ka e o si pe nga hita u no te fok mai o fa e na sa bea o e ko ta fo gia nga hita no funga nia o ku o fie fie ai ai ka ke ngata ai o ta fa ki ko ni ko e ka u nga ue tol fo ya ka u pe RSC a go nu kuna si ke yo mai ko e na e he we ke ko si we ke ne u me ai no si forget fog ba mo o ngo klub ki forget ki tonga ke to pe u klub to si ya pito u klub a Mr. Apple ai u ma e apatu pe ko fa pe nga fenga wa kwa fa mo ki na u tol Pua maroa tu ke ngai siasi, iho mou toko ni ke ngai whanau, he na ua tu he lotu e sāpate, pa mou whai e poupou kotui, ku mou whai pe poupou lerei ka tingnau tolu, ke ua tēnau nau ke nau mamaha me ngai whai ngatā, hange ko e kona, hange ko no whai holo ngai hia, ke mbore ai e nau whai ngā maari. Na taha whoki e tuku pā, pe me kainga tonga i mau community e te vita ko whenga aki wāhau, pe a mui kakai koe ni, o kuna o si mai me tonga, Tau nao si iloto ke nao mai o whai ai ngāwe, koi uhipe ke mauai. Hanao seniti ke tokoni ko nao ngai whamili, pea ke poupou hake ke hea ngai whewe. Tau koe ko whakamalo ati e ka whakoia. Hange kuku koe kulau i he o ku taha ngahi o ngongo e te witaki i Tamasiko. Go limone. Oku kau ihe timi akapulu ko niko e under 18 mar niko e anusila ni oku lotonga hen pa me timi tonga mamo timi samo timi ko ya ka go famalon ki mole halaufia ka ma ka funonga ko yongo matapure ni me community tonga oku na ihe timi pe ko formalo atu kia ke Thomas ka ma fargeto o mo si a popo fa ke a mole halofia e lo tonga ne ihe ya ko i yo ta wa nga ni pe fo ba mo formalo ke a ofena ka ma kawala ko na foha en ka fononga e no popo o tu go nga mahu me mahu inga au pitoia ke tik tautor mātua ke teke ai whānau o nga ngai tareniti. O kumahino pē, o kai ke whai ngō fua, ai alu koe ke tawha ki whaka eke te mika, e koe mea ku whato ngai e te vita, kone more pē, ai infesie, pe koe fie ako koe a tamasi i, pe koe tahine, koe tala noa loa loa, ai kore atu koe ke whoki ako. E o koutui, o kunofo tau whanga, tau whānau moi kāinga mei tonga, koe nau whaka ānaua mai ke nau mai ki Nusilani, o nofo whonua pa nau wako he whainga Māori e fufonua. E kousio, i he ngahi community, pa whai ngāwe lahi ki o mau community i Hawke's Bay, ke teke, pe amu poupou,

lahi whainga maari e pako talanoa fōki koe minimum rate o paanga ua tolu pako o si sa ia whutunga maarunga rate. He? Ka ko ka pau te te alupe ki, ki he o ngau he apere o, o pulu ni ai pia mhafua o ngau e koe ia. Ko taimi ko te mauai ha te, ha te certificate pako ha ngahi mea mehe e api a kofu to koni lahi api to koe o whaipe a pou pou pa malo atu ki he ki he ki he ki he poate mo ngai komiti ko ne tau komiti pe ga maria vea ka ma vriami pe fo ki ya ki ya vai sio pa mo mo ki mo tolo no ka to no teke ma ta fa ki ke ke ke fo ki ngalo a fo ka malo aten ki he ki he puna ke a loi loi a wasi po mare no ke teke a yako e tau fai wa ko dui ko nga hi mata i kolo ai o fe ma ke ke puke pa go fa malo atu ki he ki he ma tu a ta fe a mo ki na tol ko to be una fa po po i he ta fa ki ko ni o e o e o fai wa ma na dui ko ta go to pe o ku tala ma pe ai pa mo fa ma wi nga i ko e wi ke o lea o ku ta fa ma wi nga i ma pe ko fa fe fia o ka ke tau toki nofo pe o tari ke toki ofi at pe pa toki fai e fo iyo wau ko ikai. O ku tau fai mau pe e tau tolu e ngahi e hono, hono ako e whanau pe aku ilo ngai a i he ngahi ako e poto e whanau tō ngā i he ngahi ako au ke ngahi korisi pe fo ke ngahi primary i he i he nau tau ke i hono ako i lele i gwen ko tala noa ki ai e loiloi i kau ma ai kau fefine me kau tangata o ku nau pou pou ki he tafa aki gwen i o e fai wa mana tui ko e fai wa e na whekau aki pa mo hi wa pe mo e lea o ku na whekau kau aki pe kau fufu ai ai mahu inga ko e tau rea whato ngā ko e maare fo ke tau rea whato ngā hange pe teitau ke wha tano ake ai mo kaunga a penolo ai whakapuna ke koe lea eh? Neongo kua hao i kua ngā pako ke te whemau he whanau ia ai whakapuna ke e kuki e ki more ana o tai mia no whakaukau eh? Kakoe lolo toia o e tau kauta o ku nofo ia pa fufu ia i he tau ngai taanga Tako ia ku, ke whai pē ko wha mālo pēau ki he ta whāki koni, oi whai wā, ani ko ku, taki mō ku puna ke ai, a loi loi hono ako e whānau hei ngai, te whito i haka, mo e hāfua, mo e hāfua, ko ia ku whai atai wha mālo ki he ta whā koi ai. Oi taha whoki oi ngahi ongongo, mo ilu pē he e poate ku o si tuku atu o whai e tau lulu, kamata hei wike kaha u, ai lulu koi whai tau te whito pē he, e fika koe ni koe o loto, e ke uhi pe, ke ke mahino pe, kafe mai pe se niti, e taimu kotoa pe, ke fai ake e tau ngā ue. E ia e aho, e ka tuu pe alawa e tau ngā ue, koe whawhitai anga ia, o e ngā ue koni. E te tau alu tau tolu, ko pau pe, koe tau tangata kotoa pe, o koe ke, o koe ke, ke tuu a taimi, o vilo pe taimi, pe ako tau pe, pa tau ngā ue, e tau kua ngā, e toki ala ke tau whanau, mo tau whanga mōpuna, hoko atu a ngā ue, ka koe tau whiwhi anga ia i he tau ngahi ngāwe koen o ku whai i he taimini. Pa koe iai ku u whai atu mwe whakamalo ki he ngahi kupu pe mwe ngahi kautaha o ku tau whetokoni aki. Wai whoki, ko taha whoki o e whi ngāwe kinai whai, ko whi ngāwe aki pe mwe New Zealand Rugby Legacy Fund o ku osi whakakatoa te uwhatongia koia me ungai whema o koia a neafi pa ku whakamalo atu ki he komiti koe unau whai a whengau a koia whakamalo atu ki he ngahi sino koni unau whai tokoni pe a mo whi pōpō aki ke whakakato a ngahi whema o koia pe a ku tau tui ko e hanga ke ku tānoa koni ki he akapulu koni ku whai koni e i he tau wongota mai ki koe mo tau wāhenga a hala uwhia ka umaga kaufunonga. O na ala ke koe ni ki he timi koe ni kasi ura ke koe ni he anta 19 a Nusilani o ku hoko ia koe whakaloto lahi ka teki tau tolu i he ngāwe lere i koe ni kuna whai. Tau tau tui pē, koe tau kaure kānu ki aruhake. Mahalo pē nā, ki he tau kahau pē, tau honoa. Matui koe, koe ne alatu pē tau tamaiki, tau sio pē, ko o si lahi e nau seniti u mau me he oropere ki mo e ngahi timi lalahi hango Australia, Wallabies mea, pa ki kalo i forewa whahinga hange koen, ko taha fokia e teita maka ai mau, ai mau, ai whanau tamaia

0: kapua kato apia e mo ui e kuke whakakoloa e mo whakainase aki maotona a fio mai tamai maua maheri a tapo na wafitu taimianga maheni tangai furufuru na kotuku mai e mau whakakoloa ma whakainase aki e kainga lotu magori ke tuku mua ke whakakoloa e ngai koloa furufuru e hataku kwa ni ke whaihana whakamaa
1: ene kauta mai o eiki o tā ai tokotaha
0: Bia tama tei ai tokota. Bia tolo makai ai tokota. Bia toi fikau e mata pure e ne kau tamayo e kike. Ke o ki he mātua ngowe. Nai toko lahiangi, ai whahinga koe ni, he whahinga ne ua ki o. Kai ngā kovi i moki nao toro e kau mātua ngowe. E toki whikau whaka osi atu e mata pure hono fuha ke te kina otoro. Ko e te pehe i hono loto, ko pau ke nao toka i hono fuha. Ka sio atu e matu a ngowe, ko e fuha eni, pia na wale a lewa, ko e fuha hoko eni. Tau tama te ia e ki tau toro, ka tau mbaku hono kere kere. Nā upuke ia o whakapuna ki e tua ngowe kāre pī o tāmate iai. Pia whairewa e se su ai whehui koe ni ki he kakai. Ka tū atu e matāpure ki e ne ngowe kāre pī koe hā e ne mea e whai i he mātua ngowe. Pia koe kari ai hau eki taura eiki moe mātua tau i whanua ki a se su te nāu tāmate i foki e kakai kōi ko ia. E lisi atu e ngowe kāre pī ki he mātua te nau uangi hano i nasi me he tori kāre pī. Pea pia atu e se sugi ringi nau toru. Kua te eki kua ke moulau i he potu wholofora koe ni. Koe maka na eri aki e kau tufu ngā. Kua hoko koe maka maho ingataha. Koe ngā ue ia a eki. Pea koe mea whakaofo ia ki he tau moui. Pea toki mooni, pea koe mooni o kou tala atu, e whaao me iate ki mōtoro a e pure anga o e patua, ka e oange ma ahakakai te nau omi a e fua o kufie mau e he otua. Ko he ngomu le lei tonu ia, ko e iki. Kukore i ufua marumaru, i e ngahi tala whakatapu, ko tō pe tō whakahoko atu pia mihe whareni. Kia tā mo oku ai whainga Māori e koenu. Ki u whakahoko atu ai, ai tokoni whakalau Māori e. Ki a tapu, ko hono ua fitu, o e taimianga maheni. Ko e tānua whakaofa au pito, o ki whakahoko e he wongo le lei o e aho tapu koenu. He kune o mai ai i misi whakaofa, ka kohono omi tati ki tau toro e ki ai ngowe, ko ka kai ki tau toro, ngā ue i e ne ngowe ama. O whawhi ko toa ki tau toro ke tau ngā ue e ngowe mai ne ai e ki. Ka hui kai ke whakamalo hi e ki hata, ka kone whawhi pe. Ka pau o kui kai whi ngā ue hata, e fie mao ke tukunga peo o nā. O kui kai fie mao ia ke ne whai ia. Nā tau whanau ia ngongo le lei ki a tāno e whakatātā. Whega waki mohani ihi. Nā nau fie ngā ue te i a loto whakapapau. Te nau ngā ue i a ngoe vaine. I a tau whanau ki a tāno a koe ni. Mahalo te tau whakakaukau. E anga fie fie hanau fūpare. Yanga fifi ala ufaka kau kau kapau te tau tamate i pēa fuha o e toko taha o kua ana e ngowe kua pau ke ne whakatuku ki tau tolu i e tupung o hono fuha ko hea e whahinga whaka kau kau whaka po uri ko eni o tuiko e whehui to tonu ia o to tonu ki tau eke hifu ke te tau tolu e ahatapu ko eni mahalo e whaingo fua whehunga angi e whakaanga i e whaka e kau tangata i he taranoa whakatātā koe ni i a fōma o ku toi la roto angi ka o tui o ku tū heni a se su i e whakatū tā maki o ku mooni e lawa foki ke tau ue sia foki heni mo ki tau toro e taimi u tau fie mao mooni ai ha mea o tau fie sio pau ki ai fie sio mata tonu ki ai pia koe fonga le rei au pito pē ia. Ka aku hanga he hori koe ni, ke mamata ia ngā ngahe me a o omi hafatu ta maki ke tau kuia i ke moni o tau siope ki hanga o tau whakakaukau ke rei tau toro ai hala ko tau fili o tatau ai pe pe e kutotono pe i kai tau toi whakakaukau ke he kau ngā ue koe ni mua whakakaukau o toi mamani nā nau whakakaukau pe kia te hina o toro nā nau pe he nā e toton nā e tai totonu ke e toko taha o kua ana e ngou e kāre pi ke ne toko hakonga o e fua ma ana ka hui ana i kai ke ne ngā wei pe ngā ue he ngou e ala kāre pi pe tene kau i e huo pe tene kau i hana tokanga i pe tene kau i hana tori e kāre pi ngahi ala mea pehe pe ihe taimi o kone whekau mai ai e ne kau tamai o eki ke mau e ne inasi ko ia o nau whakakau kau kua pau ke tau mālohi kua pau ke tau teke ia whakakau kau ko ia kai lava ke mau e tau ngahi to tonu pe ala tau ikuna ia whakakau kau ko ia e taimi ne awe atuai e toa taha kua ana e ngowe yo eki na toko lahi angi ke mao mai ono inasi na e kai pike na o tari e whakakaukau na nau pehe e kai kene ke na o tari e whakakaukau ko ia pe aku na o mao ka loto whalala ka kato kua pau pe ke na o teke e whakakaukau o na o nofu mo ia pe na o tuu mao ki ai e whakaosi E taimina awe atuai e toko taha o kua ana e ngowe hono fuha. Nā nau whakakaukau, ka pau te nau tāma te ia, hei kai to iai hawhiri a e toko taha o kua ana. Kua pau ke ne ngau ki nau tōru ke tau, ke nau hoko ko e a hoko. E ka pau o ku ne fie mao, ke tau hea ngowe vai ne ke lere. Ko uhinga maari e kotoa pē a whakakaukau. Ka ko i kai ko ki nau tolu pē, kua pau ke nau maku mo ui pe mi e fua o i ngowe vai ni. Pea ko i kai whakawharara ai mea kotoa pē ke te ki nau tolu. Pea ko tui ke ngā mooni mea ia, o lava ke tau sio ki ai. He ko mau nai, he tanoa e ko sperio a tapu ko i ni. Kia toko taha a kune mau a whahinga whakakaukau e manu manu a whahinga whakakaukau e sio ki tā e koe whakakaukau e manu manu a kune hangai o whakakuihi a e ka kaitoko lahi ki e nau mo ui ka moe whiri ke nau whakauko e ku hanga he manu manu o tāpu ni ia te ki nau torupe a e mata ke nau lawa sio o whakatoka ngai ngahi mea o ku toi le liang. Ka hui he kuna o sio pe kia te ki nao to. Ka hui he kuna lawa ke nao sio ko e mea ko toa pe kia te ki nao to rupe. Ko e mea le lei ko toa pe kia te ki nao to rupe. Pea lawa lewa ke puri mea te ki nao to ruai ko e mea o ku ui ki tau to ru ki ai ke tau hanga o ngawe i ko e mea ki e whakarabu fua o e mamani. Koe ko speri a tapu koe ni, ka wune hama ia pore i ki tau to. Ke wana tau fia kui maka kai ha wuna o makwa i whainga whakakau kau manu manu. He koe manu manu, o kune hama ia whakakuihi ki tau to. Koe manu manu kune whakatu puai, a i kai ke tau lama ato e whakatuka ngai. Pa kui ai haka kai, pe koe tau whakatuka ua, pe koe whakatu whaafine i he whanonga anga o tau iai. Tau si o pe ki tau tolo. Ia te ki tau tolo, ia tau firma. Koe ko speri o e ahatapu koe ni, a kune whakaha fe ki tau tolo. Ke tau hanga o whakatua taina i ki tau tolo, pia me he whainga loto o e manu manu. Kai whakatupu le kina ia te ki tau tolo, a e urunganga a ngā whakato ki lalo. A e anga vai vai. He koe manu manu e ne hanga tātā puni me tau tolu ai whainga aka mai o e anga whakato ki lalo. Pera pau te tau hanga whakata ataha o tau lotoa mo tau whakakaukau me he whainga whakapouri koe ni fraffeitau e patua. Aku ka gene fra malo heitau. Aku ne fraffeitau ke tanga ue e ngoe ala. E ko yo ngongo le liga te kitau tolo e ata kui. Ta tau e pepe ku tau vai vai. Pe aku pe ke tau ngai tau no ngo e tau ngai fihala ki he mou iko ni. E ngawe anga ku tau iai. Neki fakafi aku neki yo mai bea nega fikau ye nga fol fola e tik na tu ka fai fikau ke fa mana tu ka tik ta tor a nga u e ta fa hoko e nga u e ye no we anga bai ni ai si ka nga fo no nga ye tu nga ye nga fol fola a ka ko e o fa mana tu ka tik ta tor ko ko e de moa no folisi be ye ngowe anga maini o ta fatongia yo ki ka ua ki ka ngawe ke fa fua mai ati ki ka utoro a ngai fua aku lelei e go mea yo fia mau he patua me ati ki ka utoro ke fa fua mai a fua aku lelei ke e ka mowe ye ngawe anga aku tau iai ke fa fua mai ye ngawe anga halelei e lawa ki whakatua ngā iai e pūre ai ngā aue o tau whakahoko. Pea pēto pēta ono fo i e whāngiri. Ka pau e whakafua mai, a mai fua ko le lei i e takaki o whakahoko e tamai pia mo e whae. E whakahoko, ngā aue o whakahoko e whānau. Ko taime o hā mai ai a fua ko le lei, pia mahino lewa o ko tau ngā aue i, ai ngowe anga o tau iai. E pa mo fraffi ka ti ta tor ka in alotu e a ka po ko ka ko mo pa ta un no fo disipe de ko ta un no fo o fra ko o hi hi ki te ni ti pe de ko ma u e ta fra ko ka ta ha na na u e de ko ha ma hi ma fa fa to ni ya de ko pa ko ko le na u e ko pa pa ko ta u hi ko ka pa ko tu fa ko Pego ha mai fatonia o kuku atu ya te koe pe tamai pe koe fae ka ku ha mai a fua ko lelei pe a mihi a tau ngā ue pe koe mea ia a ku whaka amu ki ai ai fora fora ai aha koe ai ngā lato ku whaka a fei ki tau tora lama me tau whaka tonga ngaki ko ki koe pe a moao o ku where mo fafu pe tau ngahi kono uno tau anga te kaki ake tau ngahi tono uno mai o tua o haki ke ti e ta wahi mai mai ke lava fra malo ki ki ka o toro e me ta lava fra hoko a ma ue e lava fra fua mai ai a fua ule lei a fua a ku fra amu ki ai o tua

0: E poro ka la mea talamo, i koe whakatau tia roto ki tau, ma tau ki whai talamo tau talamo, kuna mea lo atu ki Fiji, and especially in Dandy, mo te whakatakata whanga la tau mo te pre-cop, kai te vai taimi tene, ko takapai hoki a te mata tama whine whai tala ngali mai lunga i whangarei, kia fose matalua, o tala mea tupu i lunga i whangarei, i te whakatakata te whakamana tunga la tau tūtoko taipena, hau te vai asa te ngana tū walu. Ia, tala fa fose ma,
1: Talo fa fala. Ia tole la e fala fa fa tala selo mo te afa no anga ngali te afia fite ni fa talo fa tsofoke ki lunga tau taka nga fa ka longo longo mo tino mai mo mai lunga te itula o te pimo no tsu valu i te afia fite ni ia ko polo kala me mato ni fa ka fa nga mato i te aso te ni te la ko te te ako te aso no te ni a polo kala me ne kamata lo te taya te itula e valu te taya o te la ne kamata ki lunga i te inunga ati ko la ne ka fa kata sika to alo a mata ka inga ta kita si lunga i te community to valu lunga i ko nei whangarei ki lunga i te a ki te gym i te a konga i ta si ko nei lo i lunga i whangarei tai maasa ni oa o ta fausa le ia te community to valu ko te meke mawhai oa o whai e polo kala me ala awa i te aso te nei ne ne la vea kilo a ka ne moli maungina te ngali o a o koi ka inga ne whakatasi ka tolo i te a ki i lunga i polo kala me ala to mo te aso te nei ki lunga i polo kala me a te taiao ne ta si whanakalo te kāinga mo te nei nunga ati i te taiao ia ka ko te tūtono ne whakatokangina ne te taipola ne ia mo ko te komitsi o te a te community a whangarei runga i konei te rane sele tasi ki lunga i whakatokanga te papakiu mulaisi ia ke oko foke ki lunga i mea whakapaleni ia mo ko saalati ne o te mege mawhaio kai whakatasi ia tino ne se ngata fua i te kaumalosi losi ne a te taumatua foki i te community tū vado ne mawhai foki loa ko mai ki te a ki te aso tene ko te mege mouli mau ne lātou a whaiwhainga ia mo ko ko tū mo Pai whenga rato whaka tū walu ne, ko lai mātane sale kei tō tino, i mo ko tō tūa ia so ko lāne, a tino mātua, me whai whaka lo whaka tase ki loto ia, i whai ngā mea ewi e te community, te nei e fōliki, ka e lavene au te a, te kau whaka tase, mo te loto tase ki lunga i polo kalame, whaka whia ngai ngina lato i te a, i te aso te nei ne, ia ka e ki polo kalame a lato mai ta whale ko nāne, ma whai whaka o isi se apanoanga, o whili a te taipola lato. Te la te taipola tēnei, ko lātou, ko laka taki ne lātou te community tūvalu whangarei, mo te tausanga ka, te tasi tausanga ne, te lako te taimi ne, ki o katu ki a, o ke topa i te a, te tausanga fōu ne, te la pa me tasi lo tausanga taki ne lātou ko nei ne. Ia i roto i te kau ko nei, a te takitaki te tausanga tako whano, te lako Frank, no wata ko ia fuki ne toi feeling ina ko te meke e whai moa mo taketaki e te community te tausanga te nei ia tena toko lua i tausanga ko whano ko te tamana te nei ko soa levita ne suingina ne te tamana te nei ko e sene tūpata te la ko ia ko whai mo toko lua fōu i te a te toko lua taketaki e te community ia ko te whai lautusi ne mauangina ne te whanau te nei ko Daniel te la te tausanga ko whano, ko te mātua ko mamao, ko ia, mamao e sene, ko ina nofo i te tōwhinga tenei pa mese whai lautusi. Te te utupe a lātou, yom ko te community tenei whangarei i runga nei, e maulo te koea, te te utupe a lātou, te mātua tenei ko Alice e kueta. Ia ko komiti tā ngata, e toko lua ne filingina ko te tamana tenei ko māsiasi, mo te tamana tenei ko falasi. A ko komiti whaafine ne filingina te mātua tenei ko Pulunga, mo te mātua tenei ko Amelia Nowata. Ne, ko nā lātou ko lāko whai mo takitaki o te a, o te Tuvalu Community Whangarei, mo te tausanga gato tenei ka taki ne lātou ne, a ko polo kalame ta whau mai tafa, ne mawhai ta whau whau a, tala vōu i o mo ko te kaumalo silosi, tō fōi tino whakamalo silosi i te a, i te volipolo, ne isi se mā whau whau ke e whai se ano, i te aso nei, ka e ona ko ne isi whau whua ngaloa te a, te community te nei, te lanse ke mā whai o whakatau nungina te ano ne, ka e uiei ne ponongina a whakawhiawhia ngā lātou ki lunga palom te masani ki te kaina masani lo tūvalu te lako ana kupu whātele ne ko la ne whaingina i te ai te aso te nini la vea ki te ngali e ui te kau whātele tasi paulo e whala kai la vea ne awi ko nei te kaunga mo te usu ne te ngali kai mā tangia whātele ala aua ne ka ati ka mawhai o sensa ata kumai ko nei ki a seipo ko mawhai o pakana seipo ilo te pecha te a te pimo nuta to tūvalu ne kai ko nā polo kalame kai ko te aso tai au te lako te toi aso lo te whai aso tengana tsuvalu te lai ponongina ki se lotu whakapitoa e whakapitoa iei te pononga o te vaiaso o te ngana tsuvalu te la e whakamata i te itula e tolu i te whakafiafi te aso tapu tae ao haka takitaki ngina ni te tofi o te ao te kale sia o whangarei kone ko te whaifeau ia maunga vāulu ko ia katakitaki ne ia te a a te pononga o te whainga me te nei ka aoti kona soko atu whokilo iei mo te kainga i te tūtonu te whakatoko whokilo ni te komiti ia whakatase atu iei mo te taumu te a te taunga apeste te lase tasilo ao whaifainga maasani kei tōua tō tino i te atu whenua ne ka aoti pa whainga mea ia stapu ka aoti kinilo te tau peste te la ka mawhaioa o whakangaringaringina a te aso la ua kai kona a update mai konei te feitu mai konei e fala pela mo te whakaoko mai te malanga ki lungai konei e fea. I whangarei ko te meke mawhai o kawa elo ne au pela te la singa pela elo nau tenei te taimi mo mofu kilo whangarei ko te meke mawhai o tō kilo toi sa api mo nune ko te meke mawhai o update o lo tōnga sue sunga ako la tō fia kilo fia kilo mo ko mawhai ma awase avanoanga ke mawhai o whakalausa a te unga i omo ko whainga a mea lawa i lungai konei ko te meke mawhai o lausa ki tau tino mai se lungai te link a te pimo no tō vado lungai te Facebook.
0: Tēnā, whai atu ke vātou ke matapula pula ma tauhanga fō ke whai te una tuku ke whai tene lato te muna tuku atu alo una te lato i lungai whangarei. Ta whai ke push for that. It's their time o ngoi tana tō tai mea whai lato. Whakatau na lato te muna tuku pula. Did you have an opportunity to fight Talamo? Tamaliki me ko Talavo when you are to how do they feel? Yeah, along one by Oko Glato being a Tuvalu and you know?
1: Te aso fa te la ne failo ye te aso tonu ne te la te po mua mua o ke topa ne. La vea kine au iko nei pela e tasi te mātua ne mawhai o poke poke ngina nei ai konei ka ne mawhai whakamatala fukilo ni ai te aso nei ne whakata aua ne ia ko te mega ko mātua ka e tau mawhai o whakakoa koro tautama ki lunga i pati ko la mā whakatūvalu. Whakatūvalu. Whakatūvalu. Tenei se tamariki ne mai nei de whalai lunga i te polokalame tenei tū mai nei a mea e lau mai whakasā moa.
0: Eka! There's
1: a difference between
0: the Samoan language and the Tuvalu language.
1: If I got out, I could make a fire, my kick and utuma tua, or Fakata ua, tengana, alototua, a mafai fokine fana, walato, or puke, a fai fanga tato for a Tuvalu, Yomoko tengana tato for a Tuvalu. Kaes in a night a maliki for kiloanita lavo, Yomoko tupulanga for liki for kiloa, a tela singa la toca for liki, a mafai or long on it. E longo ko me fai pati ke lato whaka tūvalu, ka e fai ngata ia lato fai pati.
0: O tā avili, ne? Tonu ki
1: tōno. Ako lato e fia fia kiloa me, lato e fia fia me, yo lato o te aso te nei, ne? Pela e whaka pati no tonu mo tūvalu, ne? Ka e la vea fuki ne lato me, au e whaka matala ke lato me i tūvalu, te la singa polo kala me fai, ko te talangalo tau te sisinga o te fuka, e matea ye tamariki fōliki. Ne i pole o te atu e ko nā me loko mai loki polo kalame ka te whenua mo mea ko ngalo tia ngā tama
0: tamariki ka alofa
1: ka e ko ne la tau e fia fia ki la tau e saka i whātele la tau e tua whakaako ako te whai pati la i ko whakamatala ko i tau ingoa ko i o mātua ko e se tino mai fea ne tapa la tau ko poto ki te whai pati ne pe la nai pati mā e ma whain la tau o whai pati ka isi fukilon tau tamariki fukilo ilu ngai ko nei whangarei ko la ne se ki sailo ki tū valo ka ne tamaliki ne whanau ne mātole ko nei tapa te ngali lo tō ngana tū valo tona winga i whakata aua ne mātua i ko nei a te ngana ko te meke ma whai o whakatū mau lo tō i whanau wa la aua ne te ngana tātō tū valo te la kako la tō i fia fia ki e te aso te nei te la singa i whai mai te aso te nei e ti ngā lato se nofo i tū valo lato e nofo mai tū o te atu whenua tū valo ako la tō e langona io me poko ke lo tou kili, a te langona te la tou, le tino loi tū valu. Ne, la tou ten tamariki lo mai tū valu. Pe la ka aro la tou ki a konga e whaine la tou a sākanga i o moko ngana nisi whenua, ka ka whai ko oko ki te aso te ne, te la ko te aso tonu, te tū sa loto tū valu, te lau tena tū toko tasi, la tou e whakamata mata mea la tou o te aso ta aua te ne.
0: Wow. So good to hear. Yeah. Whanga whetai lahi loa, ne? O te li po, tina le kai maia te la mai, whangareka tēnā. That's our challenge. Tuku ke la atouke, ha? E pula, if they're prepared to, ha? O whakatoka te muna tuku o te vai asa te ngana tu wale tau hanga fau, ne? Mm. Whakamana tu atu ki taipola fau, kona, taipola fau.
1: Yeah.
0: Mm. Yeah. E whakawhetai lahi e loa moa. O li po, te li po, tina le kai maia lunga whangare. Mai konei te pi mwana tu wale, top 10, mai konei o ki mani. E a koa, ko alu whalahi atu. Tai tātou te po, no tene manahau tau poro kalame manahani, ne? Yeah. Pusema, ia kako tofane, manu ia te pone.
1: Ok, fafaila
0: si pala. Mati whainga apehe am gonto tena kakamoboi ki aita sata fata, ne? Ia.
1: Ok, fafaila si.
0: Ia. Tofa mua.
1: Tofa.

kan na bene ni meori ni banana mi kong rayo pie min gidi pesi o sa po beragi ne be kasi suaroi na kon tamera di karawa ipu kenti kau kan na mi kong rayo banana gidi pes menu siran tamera di karawa ara kakaita wa wara nebonobon na koi me monte besi kai ko mga nganira te ponga yo pa sa na mga pedi na kai spua ki ngai ina non te ayo an banan ki bes me no siran ska kai tau ko bugin te wi ke yo ena ko kai kwasan ka kawa kinira on nanganira ti ka ka baya ki te pong to wana me to wana ni mga karo ko ira ni tara me ta ina non te to kono pong ki te wi ki en ayo me ratan nung ora ina non te ta iri ka yo sa bubusi ko ta merari karawa ka nira ro nira ina non te ta iri ka yo re ke ti ki para ara kapen ko nanon paye ka skoroi nanon te tai ka yu ka meno ira men tai ka nga nga men ta boy ka si bene ni mena ye ka ko koro sabusi ko ro ro ni ra o mena ra ki ra anga ni ra ka ka nanu ra pas na a de na ko nan de ki ka se bangara men ti to ko ngurai nanon te tai ka yu sina penin tikiroi na nunti tairi ke tame aroa yo me arau su ro ro ra o ipon artan sa ungra na kon nam ko ngra ti panan ki bes yon nta po ika aka ko koro mi ne ra rigira to we o ro ni ra o si ya ki tokin ni mani vi ara men a ne bona po iko ina non naran na se mari yesu kristo ko anga ngai ai ibugira nta da bemenira na ko pa ara sarei taki ara sarei sira men koe inanun te punto wana me to wana sagani koriki inanun naran nasi mari Yesu Kristo amen

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kamna Maori, kia ora, ta lofa, na kona mi kongra iyo banan Kiribati, mei Manukau, Auckland, New Zealand, kanahuaki menti Pacific Media Network, PMN Kiribati. Si karaparaba o si kakaitau kaisa ma kona na ben ni kaisa buwaki na nunti merurung, me te kukurea te mea toa na koira sa ma kaisa buwaki na nunti namakaina e pourerei e yoki topa ante tai e iyo, na mi kongra ora iyo toko ano pong tenua iye pong enta namakaina e oki topa uotanga o wapui mo onoua November ori tempa isi uori te namakaina ke o asa tokara nebe te Christmas ngai ere te kakameori e mwante besi menarai te rai iyo ngai tātou ni tātai o meiru nabe mi producer Charles Tenoka dina nun na mi kongra yo te kakara parapana koi mga iku mga tu meira ko rineira pa amsa ka mero ro ko ina nun te teiriki e mwante te mero ayo arakanta ni nga pa mente tapore ko ngora me iai ina koroi me ikani te le weta yo ina koroi ambonga yo o ko enjoy nebe o ko kukurei men nam tapu are ko ngora me iai sinamaki na kona kondam kongra yo nkara kua are si mosrawa me dar gimi intia wa wo anta karanga ina ai maira ayo nge nane sa kana kwa kaina yo anda mi ko ora yo ke ayo ma to wona te kuna ibukin kau kan mi ko ora yo an mari ta kiten me ta pe wa a kuna ne be ina nun tia wa yo kunan chu valo re sa san di di nei ba a ara ara celebrations me a tari ra mane ra ni chu varo ke a celebrate a language week in on the week I yo aure kaina ki na kon tepon ai yo to kon pon a ten one nokto pa ye me agora ke sa po na koia nam kon ra yo banan gibes me new season

0: TMN Kiribati.
1: Ngarara na ba ko wagen am business o ye ina ba ko tai ba e korau hani. A ko tangiri ba e no pusiroi am business. Ayo nem and wanted the matter. Wasan no ta kan amotai. Terapata ni puboki na ko ye kain mauri o kain na pende pete ke. Ai ka ye ye business e wakin na ai ko to me ko me tran pota ki ni business ni kaputa o no New Zealand ki otero. Tetaka e amotai punto no. E wosi ara takasi bu depete peke nuaya ina no ni marawa on garo koya ni yatapo ina koro ya ra yayo pa akara wana pete bu boki ni katoma ko ngwe te sakar kira ke me pota kita pe uwa ibu kin dikira ke me am kar kira ke ke to kira ke nem business kana to ko waki ke to ko swai waki ina ni ka waki pa ko na kapaya ara nem business me amotai au agia bona Enara ki amritaki me tokoraki era ka yon uwa tanga is buwa mai sia tayen business kain Maori me kain depende bete bete yon New Zealand. Kana ko tangiri ane ka bubura am network a nori di kita bego tena ni bubo kita roi a na ko online kapaya aram debung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media amotai andai ana taya a bun ngaiya kawai ayo nakon tumane ka ariyon ariki ha ongora ra pa min ana meroro ni ne mai me the boss in the amotai e henna a jane edwards yon 531 bi facebook page era ngi ko ongora ra pa te meroro ayo ha e ka tire tire ro ye pa tra ayo makuri kain te amotai ayo to roin ni popo ke ni

0: I'm na bene ni Māori. Hello, Aliketa. Kia ora. Na mi kōra iu pia min kiri pasi o te taia iu I si kan shea na koi mi tō wana te Pacific Autism Group Support Group ke te PASG e re ka Korawaki Somerville School. The address at 88 Tripoli Road, Ipamua. Te tain kane men te te wina te ngāpung na kontiawa tauana te iminta wanau. Ayo ang kane te support group meeting dates ake e na korawaki ai ayo te kanapong wapi me te nunga ni mei te kanapong nunga pi mea wawa nakas. Kaya nebe te kanapong te pi mea wawa November. Ngai ere kana ake mi availability in den daya ke kia san daya kini den an data kani ye ne ben na date ke re ko kana aruna pa ko nani make it te ate pui nan tinga pun na kon tia to wana I min ta wana ka nga pun si te wo wa tia wa ai dari gen nani ade kana ko kan ka pani na ri ro non nai kai ko kona antar po na kon te namba e ake wo wa isu wa wo wa ake o no wa o no wa o no wa isu wa ni mea wa ke ko kona ne ni mea na kon pasgnz@gmail.com ke na kon ya website the asdpacifica.org.nz ayo am your opportunity in kami a karo ke pon si wa ke to ye amia te ke to boni ai ami family members that ye rona te autism ke ta right the pacific autism group support group ani ibukimi ibukin te meroro ke te rari ki are ana kona ni popo ki ai ai kan kan te chiri ki te kona bon wapi me den wani me to kona bon wapi me wa nogas o to kona bon te pi me wa
1: you are now listening to PMN Kiribas oh yeah.

0: kopi koko. Kamea no arapata mena sem, are ina noni peridam, men te ora ki te fulu, da in te kamei turu turu ayo. Gana kopi koko, ea ki kapoa ki ngana kim teis, ke te fulu chap. Maroro meam takta, ke te tapo nana ipai na ora ki, ke kopun taraponia are akea wanua akea akea, onoua tuwana tuwana. Tōana, tōana, ono.
1: Arakatei na perante pitewe ke mea ratea tea puni ki nākira, ono pō ngai kai arātea i o te runa tikira ke reita te wāke ai na iareirei. E rangi ni kakāwa ke pokona rei aki nana sim, a tāken takatei, o te rapeha un tea tēni kiri pēsi ni mua mende mwenga. Uke ukeria o pō nōria pai a tea kina ki ona kakau wā ke pai a kora kora pō ngana te rapeha un tea tē, ni pōi noinam tea tē, on tea tēri ki tapia ua.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: pukin tira pa kona ta para na kais po me ana sareri ya matei. E ka kawa ki pa kona kare kia amri taki o ni kiki na e mo te tamero me ana sareri ya matei. A kona kona ni kora wane ta iya mo te wako. Kana kona kona na iya matei men na yarirei a ta ita para kare kia te mere na waririke a sisira ki na ana sareri ya matei. Pa e wara na kiki ya kintiriri a nungora na peirun te sareri ya ne pa tira te iya ngoni po po kina koim. E kona kora iya po po kona na riri o na kiki ya kina simtiriri. Ari kona kora iya na nungumenga. Te pai haka awa ki pata perangai rakaro. Sina pōki ana sira na yara iri ina nunu mwenga.
1: Oh, te tainka iei pun. Te pewa te miniso e kwata na konti awa te puina, na kwata ndia awa te puina mea wana ngai yare sina. Te mea tuan roro ni kuna mkong rai o panan kiripes. O wai pun te panari ki nika ngai na koi mi talofa, talofa men panan pia men kiripes men na mi tapo are kam ongong rame iei sina celebrate the Tuvalu Language Week mea to wana te kuna ayo tamalagi Tuvalu ke meiron kasus papa five. Again, Yon Panan. Kiribasa yo, May Monaco, Auckland, New Zealand.

0: O kone mea rite sangra nam kong rai yu banan giri besi mei o te aroa. O ande tei ai yu sine mga roaniko nam kong rai te weather forecast. I bukin tawan kanwan miin pong nam kong rai ai yu. Narun nare ko tatane ye ye yo sina tara onun nara tapo ayu ay o te aroa New Zealand men te North Island o Rurikaki na konde South Islands. I min nani o sina mga tara onun na pera e kiribes te boboto. Ai wara te songora antarakin kane te North Highlands i ona Aotearoa kane makina ki kaitaia pa iei te roa iei ni iri anaki me te wanangnang. O wai pun te aruna nebe me whangarei in te tairiki eio. Tarakin kane aratabo a iu e tamaki i makaurau o a kane makina ki pa iei te roa iei ni iri anaki me tautana te kakarau. Tapo te peua o aipu ni iri ananebe me te tapo e Tauranga, Roturua, Taupo, Napier, New Plymouth, Palmerston North o Wellington. O yon kane te tapo e Wellington o kane makinaki. Yon te tapo e Hamilton kane makinaki pa iei te kakarau iei ni iri anaki me te tapo e Gisborne. Sina rura kāki na konde South Islands o kane makinaki yon Nelson pa iei te roa iei ni iri anaki me te wanangnang. O ai pun te aruna nene pe me Blenheim o Christchurch, Te Maru, Dunedin, or Invercargill. Queenstown, kāne te tairika iu, kāne mekinaki, pai kei te roi iei. Wara te songora, sina tarang kāne onun naratapu e Kiribes, a pera e tangiraki e Kiribes, te pōpoto. O kane me kina kin gani na pe magoro e maki ni putari tari pa yei te roa yei de tairi ke iyo te utana te kakarau iriana mera ke ia beyang tarawa me mai yana kane me kina ki pa yei te roa yei o kuria aranuka api me mena nous e na yei te roa yei ni iriana ki me te utana te kakarau. No nous te pito ue beru anu kanau e kane mekina ki pai yei te roa yei o no toa ta mena me arure e kane mekina ki pai yei te roa yei ni iri anaki me tautana te kakarau. Sina tarang kane pana pente ta iri ke iyo e kane mekina ki pa e na yei te roa yei ni iri anaki me te wanangnang. Te rai nang gane te tairi kai iyo kane mekina ki maina iei te roa iei ni iri anaki me te wanangnang o tautana te kakarau tapu te peua. Ta puairan te tairi kai iyo kane mekina ki nepe pahana iei te wanangnang iei ni iri anaki me te utana nepe te kakarau tapu te peua. Christmas i ponte aruna nepe o kanton nepe te tairi kai iyo ponte aruna nepe me Christmas o ta puairan. Ai warang ko te sangora ari me kanne ari ai punna yu am weather forecast ari a yasan de ke nonin peinam ko ngora yu banan kiri pes me o te arua nu siran o ai pun te kakai tau na khoi mo te te kan iroro na khoi tar taram safety ke uringa me aurim ina noni me rawa nan pun ka pung na kin te te kawai yu pun yan na pepetam ke me aurim me nan kakawa me kai sakato kami bia wari te me auri te roi o te tapo mo antai ne ko sa mga pun na the weekend and aroko you begin am with our forecast.
1: Spending the tea about om tai ka sande ki ruia te ora ki te bo miona e kona na pende ki ron te menna met te menna in te tai na baia ki raga on mon tai ka to kana pon te to kona pe ta kon pai na kon meo kana ro pa to ye ye er ki ron te ora ki e yo te ta para te tan pe ta taninga tar po ni te wana te wana te wana te tai ya wa ko Montain korawan tipu buki e pun tutu kora petak pon pai na kon meun tu ameta. Kata ya re re ko ba kon ata tenan kan kina ayara na kipa fast. Face ke to f e te bukin face ke muam o e kon antara ni pa ka ubum ke ni metenten. E e te bukin arms ke tapon nangam o ko kon anori pa e ngore ke to kon me kinta te metenten na kon tapon nangam arto bana. O s e te bukin speech e kona ana pa ni pore na ki e sina pa ron nam kakara pa kau. taking action ki tau karan te tua tua te makurin te tai awan tua ako ka naro pa iya konori pa eri kenu na tai yen kari kina kane awa ako tarponia tua na tua na tua na ka naro pa e bua te lan kani kina ne pa kua kinori irun te mende te ameta mako kiroi kua ua tarponia ne pa tua na tua na tua na ia kia taki kanuan te minisi
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: kararo na ba ko wa gina business o ye ina ba ko ta ye ba e ko rawa hani a ko tangi ya ba e na pusiroi am business a yo nem e wanted the metal ko san no ta kan a motai terapata ni pu boki na ko ye kain mauri o kain na pende pende peke ai ka ye ye business e wa kin na ai a ko to me ko me tran pota ki ni business ni kaputa onu new zealand ki otero te ta ka e motai punto no a e wusi a rata kasi bu de pete peke ni waia ina nuni merawa o ni karo kuia ni yatapo e na koro yara ya yo pa a karo wana pete ipu poki ni kato meko nkwe te sakari kirake me pota ki tape ua ipu kindi kirake me am kari kirake ke toa kirake nam business kana to kua waki ke toa koswai waki e rangi ni kakawaki pa kona kapea aran nam business me amotai au agia bona Enara ki amri taki me te koraki e raka yon o tanga i sipu mai sia tayen business kain Maori me kain de pente pete yon New Zealand. Kana ko tangi ria ni ka bubura am network a no ri ki te bua tana ni pupu ke tau rai a na ko online ka paya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media e amotai antai ana taia a bun ngai ya kawai ayo na kon tumane ka ari yo na riki a ongora ra pa min ana meroro ni ne mai me the boss in the amotai e henna a jane edwards yo on 531 bi facebook page e rangi ko ongora ra pa te meroro ayo a e ka tire tire ro ye pa tra ai ya makuri ka in the amotai e ya to roin ni popo ke no im spend in the tai pa amotai ka sande ke ro ye tiara ke te po me yana e ko na na pende ki ron te menna met te menna Nte taina pa yakia kaka, anu muan taina katokana, pun te tuku anta pa takaman pa ina kon meo. Kana arana pa tau ia ia ere kei rona tiara ki ei o teita para. Teitan pa tataninga, tarapo ni e tawana tawana tawana, nte tai ia wakua. Muan taina karawan te ipu buoki e pun te tuku ara pa takaman pa ina kon meo nte amata. Kata ia rei rei ruko pa kona ata atena ni kanikina a ia rana ki pa fast. Face ke toa F e te ipu kin face ke muam, a e kona antara ni paka ubum ke ni metenten. E i ete ibukin arms ke tapon nangam, a kona nori apa e ngore ke to kona mekinta te metenten na kona tapon nangam arituwana. A es ete ibukin speech, a e kona anapa ni pore na ki esi na paro nam kakarapakaw. Taking action ki to akaron te tuwa tuwa te makurin te taya uman tuwa yakwa, kana aron apa i ya kona nori apa e rekenu na taya ni karikina akande, a wakwa tarponia tuwana tuwana. Tuana. Kana rana pa e pua te nani kani kira ane pa kua ki nori ilun te menda te ameta me kua ki roi kua ua, tara pouni ane pa tuana, tuana, tuana. Ia kia tāki kanuan te minisi wea kua na pa am kaka makuri e na kona ane ka wadereke te kamana pai na kona meaunta.
1: PMN Kiribas.

0: Gana ko mo ko inanon taka, awan pasensa, apon mo ko na napapubon na mo ko ari inanon taka. Aho ay, erang inibuaga ka mene ka mamete na ko yate ay ka warerik. E naragin si kiro ay, gana ito to kwa kita mo ko inanon taka.
1: O men nam katano taan ya kar koiran naratai tapi wate minisi na konche o te pui mea woa o inga nane sina reita ke meang koi to celebrate the Tuvalu Language Week yo nam kong rai o banan giri pesa yori ki to wana te kuna te matangi masani he me hito ya kain to wana te kurupu nane nin Tuvalu ayo en kano kwa ki yo nam kong rai o banan giri pes PMN giri pes o imi nane sina tore mia me te how talk nikoaka te how talk are bukin te pau cancer ngai are te na na ko ke me ro ro ni da yon nam kong rai yo pas na me me ro ro meng koi ni ka ka ha ki pas meng koi yon nam kong rai yo ni kar ko re po po ar te ava wo wan tra ngai na ai mai ra ai yo

kona mwere ngete sangura men banan bia men kiri pese mei New Zealand Rami Ngaiten Charles awa yu ami rongro gozo ika ki matoto e bukin te ngaran dia awa ayu pun men bia men kiri pese mei Manukau Auckland New Zealand kike mei keita nan rongro gozo ibukin ami ngora kona mwere Esa no musara wa mente mea ua iu te former speaker Hadrian Rawi o anariki ni mea upun onupime ni mea. E taku te rorongo ariskara ki a pai esa niki pa te satei buki te tai au auru MB ke te satei mente liku uatanga atipi mea aua na kon uatanga au api mea onaua. Esa na pa niki pa ngai te speaker ni te au sentei but mente liku ika uapi mea uaua au api mea tenua. E tako te reipa Hempi Camel Sabaloni ba pon te amata e pesi karini ekina en te ausintei. E tapen karao angai ai a kakai rongorongo tanaan Brisbane en te makuri in siri siri ari karao ki ke asandiki yon Christchurch. E kuni ekini me te teine ni muengana yon Perchurch Street en te moani ngabung. Yanga ana rongorongo nako ia Brisbane ka en te ausintei pa yo atako Brisbane pa aki a te kakameagu eriki nako yon amata pon men takamano pa ia sandika yo. Ako ngā ki ngai tana sari reiba ana rei ni koroa o ke ta roi mākena ki na yabui hata interi rei. Kai erangi ni kora kora ka pona ki te AI iro ia hata interi rei. E tako tira koroa pa te NZQA e ka menda pene ka pona te Artificial Intelligence ke te AI na mākena na pa iai te ware ware te korupuki o te numera. E raka yon wanna be the percent isin koroa tana na mākena mente AI na ari agora ia tena nomata. E tako te Education Minister Erika Stanford pa tangira ki te AI marking ni marking ana pa te internal assessment men te ririk ugo tanga a wabi moan. E sen kota unna te Foreign Minister Winston Peters dera an comment ke te agina ki ei pa e kitana te Paris Agreement. E tako te Green Party ko lita Klaus Wabik pa yaki kariki amua te suanga kina ki toa te esa yaki esa ndaki kariki te advice imaina ya pon ki tana na te maroro o ata kuna pa te Green Party pa eriki e o ena kona ara pen kanda buwarun ana iloro New Zealand ma ben te EU niko take me te UK ata kutu ki na pen yei pa te to tanu nuni ki o tani uki na pa ina pa ana kaina nona pa te iloro te markete Es anda ko de finance minister Nicola Willis pa aki e te tein kapermani. Menda na ribos te treasury pre-election update a usi e te tifizit e eta penike kirika agi men o noua te simare o anu te pidion u watanga wapi mo noua o watanga a wapi mesua. Te kirika agi ane pun men are te pui me atuana te simare o watu pidion inanun mei. E tako Willis pa e kaungano na aru noran te ware ane me e ria i te karaurau yon te kapermani. E swai kora kua anakea ka teripa pati yon te fiscal update ki rongorongon te mani en te taia yo. E taku te rongorongo pa anakea ni peare i buki in te pay equity en okona anakea ki te mais e raka ki enakon te pi me te nua te pidion te tara enon te awan lirik kana ia tau teka. E taku una pa Chris Epkins enakea ina nori ki te taia te maroa anapati ni kea te roi te nan figas. E kera ken kai pon te pā e te diesel, on te maisa e te nua te bimerua wa te tāra, ke te nua te tāra te bimerua wa te sains, en te rita. E kera ke te maisa i o, pon i anu te namakai nā mei. E kauringi te economist, ke toa tukura ke gana tāta pe pukin te economy, pa e nako nā ana pē nuaira ke pon te nā namarak, on roa tana pē te arun pon te mamananga, ni kera ke nā pē pon pāiri ki te peua. E rika i o pon mento global tensions, in te pu puaka e te pena pendiki ngai ipo niru ia pena kusinanuku o men na pa ana pa paere Amerika na ki ipusa mai e te na niokin pai men na pa te peo. E aroko ana pui te Greens Party in te mais e te pui mo no what the percent. Men no sena kon pui in te the latest one news yarin pu o aia pui ei ngai ngai te kapeni ande tata. E tako te kouleta close wapik pa e kandana ngai pa e narawata tēnā koa e ana taua kaina na pāti ke tēnā portfolios, kana aruna pa ariki ni tau teka. As I'm resigned, the Tauranga Council, ke Esan Kirikaki, I'm resigned the CEO men te Tauranga Council.
Edika yo pani mean the review what is an karawa ki pa e kunia ki ai pa ta kapani pa ni mate men de ungina ko ke in the landscape ari asandiki e pon ko nan kamen to to ko ki ta kapani pa me ai ata ku tena rate payers is the pai san karawa ya the CEO un te tauranga council ngai ya ke dikak ani kapani ndro ko esa ni kapua anatapo ki anausin mea ka tiape a new way Yon Mangere Bridge. Ayo buni bukin buka ya kain na yon New Zealand. O at auro ang kain ni karakia tan makuri enti ausane. O yon PC, esa na pana kai pipita ki te bui de kilogram de cocaine. Ari esa na kawa kina ki enti ausin de kapo hui pa te paine kokoa. Ayo niya ki muina ang kain na konti brawa. At ako tenan presiman ba te pai ni kakwawa ayo epon maan sa kak ilon ti ameta kera patana pa esan pili nako kito esan nako a pensi na overseas ay gane te pego tenan rongo rongo ibukin na mi orang kami an ti awayo te ingari kita kakaita unako imi ibukin na mi tayin nora in a tikaroi a mi ongora the weekend tayin na tayo nako the weekend naro panan PM in Kirbas New Zealand Charles Anitatuli sabomo

0: 531 PI.
1: O kone me aurite sa ora nam ka ngora yu banan gidi besi me in o tiero o ande te ia yu sinema roaniku nam ka ngora re te weather forecast e bukin tawan kanwan min pong nam ka ngora ayo. Narun nare ko tatane ia ye yu sina tara o nun naratapu ayu ay o tiero anu siran men te North Island o Rurikaaki na konde South Islands. Imi nani o sinema ngatara o nun na pera e kidi besi te boboto. Ora te songora antarakin kane te North Highlands yon na Aotearoa kane makina ki kaitaia pa iei te roa iei ni iri anaki me te wanangnang. O waipun te aruna nepe me whangarei in te tairiki aio. Tarakin kane aratabo aio e tamaki makaurau o kane makina ki pa iei te roa iei ni iri anaki me tautana te kakarau. Tapo te peua o waipun iri ananepe me te tapo e Tauranga, Rotorua, Taupo, Napier, New Plymouth, Palmerston North o Wellington. O yon kane te tapo e Wellington o kane makinaki. Yon te tapo e Hamilton kane makinaki pa iei te kakarau iei ni iri anaki me te tapo e Gisborne. Sina rura kāki na konde South Islands o kane makinaki yon Nelson pa iei te roa iei ni iri anaki me te wanangnang. O waipun te aruna nene pe me Blenheim o Christchurch, Te Maru, Dunedin, o Inme Kako. Queenstown, kane te tairiga iu, kane makinaki, pa iei, te roi iei. O, wara te song ora, sina tarang kane onun naratabu e Kiribes, a pera e tangiraki e Kiribes, te pōpoto. O kane me kina kin kane na pe makoro e maki ni putari tari pa iei te roa iei de tairike iyo te utana te kakarau iriana mera ke ia beyang tarawa me maiana e kane me kina ki pa iei te roa iei o kuria aranuka api me mena nose e na iei te roa iei ni iriana ki me te utana te kakarau. No nos te pito ue beru anu kunau e kane makina ki pai iei te roa iei o no toa ta mena me arure e kane makina ki pai iei te roa iei ni iri anaki me tautana te kakarau. Sina tarang kane pana pente ta irike iyo e kane makina ki pa e na iei te roa iei ni iri anaki me te wanangnang. Te rai nang gane te tairika iyo kane mekina ke maina iei te roa iei ni iri anake me te wanang nang o tautana te kakarau tapu te peua. Ta puairan te tairika iyo kane mekina ke nepe pahana iei te wanang nang iei ni iri anake me te utana nepe te kakarau tapu te peua. Christmas i pon te aruna nepe o kanton nepe te tairika iyo pon te aruna nepe me Christmas o ta puairan. Warang ko te saongora are me kane are ai puna iu am weather forecast are yasan dike nonin pein am kongora iu panan kiri pes me o te aru anu siran o ai pun te kakaitau na koim o te te akani roro na koim tarataram safety ke uringa me aurim ina noni me arau anin pun kapungana kin te kawai o pun ian na pepetam ke me aurim me anang kakawak me kai sakatoka mi bia warite me auri te roi o te tapo muantai ne ko sa mga puna kon the weekend and aroko i begin am with a forecast.
2: Kia ora. Yes, when we think of home, our highlands and families in Kiribati, we listen to great music. That is to bring us together on 531 PI or PM and Kiribati radio program. Stay tuned with Charles and the team. And thank you for your great company.
3: Oi pontinga te ka mauri o te katikera i nagoia. Kora ke ke aspara ya te kende pong te wike yo. O te nono nape te weekend. Pon te katikera i men panani ki te pesi ni bukin na mi tokane kai ya te kama ewe ka te mani kari yon ariki na mi korun to wan ariki ya mi idiriki. O ai pon na mi peuare te mauri te roi. O te tapo mo. O te kunan kane yo kane. Ate sinakana kono kami.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Ngara rona ba go wa ke nang business o ye ina ba go ta ye ba e gora wa hanne. A go tang ri ya ba ene busroi am business. A yo nem am want to matter. Ko sa ntong o tekan am otai. Terapata ni puboki na go ye kain mauri o ga ina pende pete ke. Ai ka ye ye business e wa kin na ai a go to me go me. Tanan pota ki ni business ni kaputa ono New Zealand ki otero. Te tega e am otai pontino. E wosi ara pakasi bu depete peke nuaya ina no ni marawa on garo koya ni yatapo ina goro ya ra ya yo pa akara wana pete bu boki ni katomeko ngwe te sakar kira ke me pota kita peuwa ibu kin dikira ke me am kar kira ke ke to ari kira ke nem business kana to ko waki ke to ko swai waki ina ni ka waki pa ko na ka pe ya ara nem business me amotai au age bona Enara ki amri taki me tokora ki era ka yon u otanga is bu ma sia tayen business kain mauri me kain de pente pete yon musiran kana ko tangiri ene ka bubura am network a nori ki tabe otana ni popo ke toroi a na ko online ka pe ya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media e amotai antai ana taia a bun ngai ya kawai ayo na kontu maneka ari yon ariki. Ha ongora harape min ana meroroni ne mai me te boss in te amotai e henna Jane Edwards yon 531 PI Facebook page. E rangi niko kwa ongora harape te meroro ayo ha ika tiri tiri aro yei pa tera ai amakuri kain te amotai e ato roi ni pupuki ai.
0: 531 PI.
2: O ta ta pe wate minis men kai te sangra ya i te rana pe te awa te pui mea wate nunga na ponga iu ke te tai mua iu nga ni o si kan nga raka tiki roi na ko ia kain na ki a celebrate na kaya birthday na on the weekend na iu ke ai po nang ni mais te po te po ta ki a maisi kora kora iu anna rata po ai o te aroa nusiran ke the weekend na o the weekend e ming maina the weekend e ming maina ke inanga nga ki abonang ni mai sine pera kiribes community yon o ti aro ai nang ka kore pa ka e no ra ki te makuri kora kora i ro ya rata ara kiribes community sige ara tena sine kiribes yon nu siran mai si ya nang kora kora ne be yon te tapo ai yo nga yere bon nora ki ne ben diran bo bo ta e pe su su ke ya kura su ya bo te kura sin bo ta ki nga yere te tai yo mo puni ne ben nan bo ta ki ai pon na tai en Ne ben the weekend na yung ayari sanga ne ber. Ara ka tiki roi na goya na ki celebrate na ki ya menu buka merwa ka ya bota giro ya yosu ya friends ke. Here we go. A happy 50th birthday na kon te unaini ni Maria kira mesua nukoron. Ana kanu mea buin dirikin the weekend yu are ya buka merwa ki nana tabo e tamaki makaurau ne ber ke. O e pun te ka tiki roi ne ber na kon te roronga te teini mani. Ita buka na kampun be ne ber nonore na mama Yege, the water, the Brandon, Tonganibea, happy 21st birthday, the Pukameru Neberi, Naponte, Tonganupung Nebeyo, Yon Tamagimakauro, oh, I put Naponte de Naini, Ne Mara Dewis, happy third birthday, Nam Tabo, Oakland Nebe, Tamaki Makauro, Puntaka Kakatikiroi, and Ami Kongrayo, PM, and get the best come Rara Bakamas and Rara. Ni da nebe ka kamero roi da yon PMN gi best me mi usu ke ai ponte shout out them mai su kor kor nebe na koia ami family and friends who are coming for through for you guys and celebrate men kami de ta pare kama sa ni beire mi ta bon celebration ka ya sa kan ko man te kai de hen ni yo ta pe kan nau kai ke war man ke sa celebrate mo ya ai tukane kai una ini tai ni mani me tai nai ni nanan de ponga yo the weekend ayon de kuna ayon

0: Spinning the tea about me, take us and the giro, ye tiaraki at Womiana, Ronana Pendigiron, the menna, met the menna, and the tain of a yakara, on one tain katuana, punta to one the better one point, one meal. Ganara bata, ye yerigiron, tiaraki, ye, or tatapara. Taitan betta taninga, tarponi at one at one at one, the tea wakwa. Montain coron tipu boki, a punta to one better one way, no one meal diameter. Kataya re re ruba, one ata, tenan karikina, ayarakipa, fast. Face ke toa F, e te ibukin face ke muam, o e kona antara nipaka ubum ke nimetintin. A e te ibukin arms ke tapundangam, o kona noria pa ingore ke toa kona mekintina te metintin na kona tapundangam arituwana. O S e te ibukin speech, o e kona anapa nipure na ki esina paro na mkakara pekau. Taking action kita akan tetua tua makulin tetai ya uman tua aku kan arah bayi aku nori apa eri kenu na tetai yang kari kina kan ni awa aku terpuni ya tuan tuan tuan kan arah bayi ibu ati nan kari kina ni pakua kini nori irun temen tetua meta makua kiroi kuawa terpuni ya tuan tuan tuan ya kita tagi kan uman diminisi awa aku anda pa amka kamakuri enak orang ni kau dek ya tekan bayi nak orang meong
1: PMN Kiribas.
2: Oia pun saruna. Saururinga nebe tuwana te katike roi na koi a tein te rei rei. Kai a tohara ya first week weekend of a ya school holiday. Nga yare sa pene ni posi na nura. Sa pene ni posi panara na ngara katike roi na koi a tein te rei rei. Nga ya tohara nebe a ya one weekend holiday a you. Men na yare yare nga yare. He wara ke the song ora. Ya na ki kua ua sinaria i nebe nuri ngia te ente reirei nanga nebe ai karibu anna ngia gei naru nei a holiday ni kua kiri nga i pun ai a time one relax the weekend ai yo i pukin men na yare ire ai a na mga tokara ya second week na one the weekend aro o i kan nari a mga okira nebe ai a reire ai pukin takapene an term Ntere ire, ngai ere sa kanoko mato kuna iyo o mai ye mai ye. Ipukin aya kokiri kanoko anko kandi ya ka. Ate ntere ire yonu siran kaya tokara aya first weekend of aya school holiday.

Oh, te tenga ya pun kakan kuata na kon te nu kan po ngayo ke ai pun te panan ka mauri men nam kong rayo banan ki best made all ngai tatu ni tatayo oh mi producer e Charles en noka o te mama ni ngake te kauring na koi mi nga mi are kam suain ka pe arami bu gen teri ni ni na roko ayo ke ta ita para ayo ta inte election na en roko coming up ke ngai are te mama ni update ami details kana ka main henang ka kawa kam na update ami details ke ong kami ke kam suain teneri ni mai mai na kam aspar ko yon nu siran mai e ya ya sante kami permanent residency ke ami New Zealand citizens ke ong kami ke kam aspar turn 18 ke kam asan turn 18 de mamani nga na pe nem roll on votes and then the voting arena e pun ka kata no ata ke ke paninin ro ro na de ke update ni ami details na kon vote dot and said ke na kon na ba ye facebook page ba pun kai de ke na ba ye ibukin po kam ga ye te mama ninga ke nang kha kha wak I'm right as a te nu siran ko ye ke ko ye kai nu siran pa kon na vote in ben tain te election and a royo sa bon da perte te banana ka hauring ke on ni wo ga ni yang na ko mi ke te mama ninga vote en ang ni kha kha wak e wara ke asa to na mi nan te wanna to kona to wanna awai yo mo ke Yeah, I was,

Oh, bunda, te pe ora engai te minister song ora e bopo jawa te tauana ke, te mama nga jawa tauana re kone mga roana ki iron chao seno kai bugin ko akan te na news pai kari ki nanon tu wike yo nga yari te ke ke na ke ke me roani ra te mento roani ra basina mga pun ka akan bopo ne ara tai ke ni mawa mera rikim jawa wawa te mama nga nepe nanon jawa tauana re ka ki kusina mga ko akan te meroro me te unumani eri ne re pesika tomu ibukin na nako angora ibukin na rakate ini kiri pes ke ka ka urnga kira ibukin na rakate ini kiri pes ngai ari tema mani ngan en tiawa to wana ri kaki o tema mani ngau ka kandam news in tiawa to wana sina masira men nam ka ngara yun tiawa wo wan ari na to kei panan kiri pes me yon o tiaro anu siran o de tai ya yo mo angkan sina manga ka ka to wana di tene ne na ko mari story to tell me don peti hen ayo to kuna ri kanga te akan ti humanization ke te akan ti isin to to ibuki ta ya story tinan kanga kibun te kur te kibun kora yo kanga pon na ya musin nano me ya aya pe pes tena nu su ai katenu aki aki anga ya karak o ya pe pes nana ken na yero ron ke bugin te sin to to ke pa tirana roian bu rana ni ka ka kaya a po kaya bugi ya ya usu na si ya mes me kaini ya family ya ke pa na ki ne berota ken tiore ke kora kora ibugin na si ya me di erenga ya pun kanwan ne pete marevente te kuna yo ayo ri ko na nori na Facebook page ke story to tell

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: O kone me aurite sangra nam ka ngara yu banan giri besi me in o tjeroa. O an tete yu sinema roaniko nam ka ngara re te weather forecast. I bukin tawan kanwan min pong nam ka ngara ayu. Narun nare ko tatane ye ye yo sina tara onun narata po yu ay Aotearoa New Zealand men te North Island o Rurikaki na konde South Islands. I min nani o sina mga tara onun na pera e kiribes te boboto. Ai wara te songora antarakin kane te North Highlands i ona Aotearoa kane mekina ki kaitaia pa iei te roi iei ni iriana ki me te wanangnang. O wai puntiaro nenebe me whangarei indi tairiki eio. Tarakin kan ya rata bawa yu eh tamaki makaurau eh kana mekinaki pa yai tiro yai ni diana ki me tautana te kakarau tapo tape wa wai po ni diana nebe me te tapo eh tauranga roturua taupo napia new plymouth palmerston north or wellington O yon kanu te tabo e Wellington, o kana mekinaki, yon te tabo e Hamilton, kana mekinaki pa yei te kakarau yei ni rianaki me te tabo e Kispin. Sina rura kaki na konde South Islands, o kana mekinaki yon Nelson pa yei te roi yei ni rianaki me te wanangnang. O waipun te arura nene pe me Blenheim, o Christchurch, Te Maru, Dunedin, o Invercargill. Queenstown, kane te tairiga iu, kane mekinaki, pai iei, te roi iei. O, wara te songora, sina tarang kane onun naratapu e Kiribes, a pera e tangiraki e Kiribes, te pōpato. O kana mekina ki ngani na pe magoro e maki ni putaritari pa yei te roa yei de tairike iyo te utana te kakarau iriana mera kei a beyang tarawa mea mai yana e kana mekina ki pa yei te roa yei o kuria aranuka api mea mena nous e na yei te roa yei ni iriana ki mea te utana te kakarau. No nous te pito ue beru anu kunau e kana mekina ki pai yei te roa yei o nōtua ta mena mea rure e kana mekina ki pai yei te roa yei ni iriana ki mea tautana te kakarau. Sina tarang kane pāna pente tairi ke iyo e kana mekina ki pā e na yei te roa yei ni iriana ki mea te wanangnang. Te raina ngane te tairika iyo kana mekina ki maina iei te roa iei ni iriana ki me te wanangnang o tautana te kakarau tāpu te peua. Ta puairan te tairika iyo kana mekina ki nepe pahana iei te wanangnang iei ni iriana ki me te utana nepe te kakarau tāpu te peua. Kirismes i pontiaruna nepe o kanton nepe te tairika iyo pontiaruna nepe me Kirismes o ta puairan. Ai wara ko te sangora re me kanne re ai pun yu am weather forecast re a yasan de ke nonin pe nam ko ngora yu banan ki bes me o te aro anu siran o ai pun te ka kai tau na khoi mo te te ka ni ro ro na khoi tar taram safety ke uringa me urim ina noni me ra wan pun ka pon na kin te te ka wai yu pun yan na pe petam ke me urim me nan ka khawak me kai saka to ka mi be wa re te me uri te ro yo te tapo mo anta ine ko sa manga pun na the weekend and aroko you begin with our forecast. Talofa, talofa, kia ora, nam kong rai yo panan kiri besi. Te tai ngai pun te peo te mini, so kwa tana kon tiawa te tauana yo, ke? Sina ong rai mo tauana te kona yo, ke? Va ki manangang koe te kiri besi. Au ruringa te kwa tana yi min, kane kona ong rai te kwa kante meroro me taunumane a erini, ipukin anakete te kiri besi. Te mamani nga ane me iron te unumane a re peisika tomu. Au ane ngkande te topic a re yaranna pa eka ngai te ania. Ngai yari keke mei te songra e tabe wate minis mean kai ke a bon popo i te te kotai min te te wata wana ngai ere no mei a karike a ongom karike a spangam men nana mero roto unumane ari ne yo i pukin kanuan nam ketong koe te kiribes ari ko ngora no kondam kongra yo panani kiribes kiribes

0: tiriri na nun tikira yang ata kain ka men no kanga i pakanga i yeron iramu na metan tai ai da bino bino ade nan na popo ye e kara wo gin chumo giroi pa yara e pon di banana ai di banana pon di na pakau au inanun na pen meau na pa tikira pas kari ka meau na mai nan na pen pakwa ade kanoni merawa akan wani marawang kan ni dia kawa ayare eo ati na pakau nda kawa iru ya arai kawa tani ka para tani kare kare tani ka pipes tani ka siki tani roa anang kan ni kanuan napa tikiri apike ma eka punga naki angina inanun napa ni pakua Atira bukin ang kaya na ang kanan si Posi na pakawai katinung wae kay yang anti kripes iponi yo an la pena de poi ya te mauri te rai a te tapo mo ya ki po beti ya ki kaina no a ya ki ta ka gana me ne ma ya pena pa era pa kon kare ke me una ima imara no era pa kon kare ke me una yo an te pa a kaida ki me dana tar tar me ne poi ni kara no no na na pa kon poro Kan nanti saya ibu kini cerah angkai si nantangin kau kau kau ceri dia yo, si nak kau kau ceri dia yo, buat kahai cerita ka. Entah ye kai, si nora tapi nanti kai, ke si nora mangana, mesaki no, saki nora, ana original, saki nora, wakau wena. Ya dan kan saya nori tapi kau wai kamai si si nak kena na maina no, pakangan ni kos, pangkara kuata, upera kena tuaka, ada tuaka wena. Aku kuna nora na pata na nikapel. Ah, tira pa kau wan ng kanya na ang ani ko. Tina no kura kura. Ah, tinong rapa. Niko ako ko na kon na repon di kiam niko ako ko na compare. Naroon tira pa kau ni metang nga ko mena inalona. Ah, na ang ani ko ni kasi metwa. Arum, turun nupay. Aw, tiroy. Ah, tita po mo. Kanya sinatara ati Itiran mangan apo ngana ya pa ya kan tina kabaramo kanon tikira yang eta kan kamen de kan kamen pun tina pakau wa ya itinan ye usu wa kangana ki a tina pakau wa ne pun darana pakau men ti tiran tamni ada sangana ki mairu ya dinne ana dia au tina pakau Sebab yang kita ngasih nori yang tak ekai, pada orang tuaru, kaya bias, ayah kaya dalam apa ayah kekayaan jangan apa kau, wah kanga aruna, yang apa ayah apa cera, na ada kanga ngan cinta ya yo, wah sekata yang dalam rebeya, na angina ya buah ayah akhir kena nunpeida. Oh, sinapu busi na ko yatiro ro ang ora ang kay na na ta kang kay pa ayang anin kami ayo. Sa kinano na bang kay pun dapat na ni kapen. Na makoro na. Na si yang ani na to ko wari ya na peiro ra tira pa ko. Ay na ko sya na kun tiyan na ba. O sya git ti amel amel ten na ka kang ay na poponiya ya ro richen. Ni kariya na pen ka puana ka na principles. Pa akamen de ka na peiro ra. Metira bukina. Kai kanga sita pu me nang moan nani pu. Awa yo te pa yere kanga sina kata yen deita ki mai yoana te yai. Ara kati ngai yaya ka puai pa yai ka ka kawa ki i pu ki yara pu te nameta ta yai kai. Ni kanga. Pangka na kona yai te rapa ka urum ni kai ni kamea na kua ki kona nanga. Kua ki kona te akina. Ako siangan sipum. Ke kuangan nasimu. Ai poko yana si mo asi po mo kwa ki yangan ni yana pen ka pen. Ano kona si yangan ni re tape i bukim. Pana poi. Si bubu si ngai na koi dan ka pen ngai sa mena yo na otero o wa pen a pen ka pen. Ni ka ni ko asi ya. Pai yai na pai yo kona pai. Ai ka pen si pitu pek. Na ngai re si ka wa pa erangin na no dikia i roura. Ara kangangan te ya yo pa. Ya ki rang ni pede ni pede. Pa si do te na ya. Ang ya rang kanar no pa ya. Ya i romi. asa buti ngami ma takina na ko ye na chimi ana ko ye chumi ta bo ye gam na ko ye pa ya ko shiru ro ka mi min ta ye kai zero ro in time the modern technology at the 21st century ato pon ayo ari ako si ye tan da ko ai ka ama ka ro ro di ako na ni bo bo si ya ro ro ngoi ka ka ko ro ai ko na ni ma ko ko ki ra patan te ko ye ri ka ko wa pe ta ni bo ai ya re ka ngan te te yai se rien si pa ai te ba ko a si na ka si na spa spa ya a si na ka te ya ni ka para mangala yo mai ron te gri pe se yo yo na ri yo ari ai bo bo ta ki ai ne o ki te ra patan ai te ra bu ki na pa si na ka te ma to a te i dan te te ni ka wai Ina kati me tu ara pa kaura, pa puni ngai ya kina akida, yon te on nap. Te kati ya sina unia kin nanka, yon sina uduan te ya i te tau uan inne. Ina aki tau uan inne. Pa, gana si tau uan inne, wana buak bai ka arang ni kakawa. Gaya si aru kong kain, sina tara aru na yaw aki mata, nga kawa kin nante library, kawa kin nante archives, pasika kongwa, pasika aru kong kain. Yon zinan the modern technology as a dead and terrible as an ori yameta. A kera kona kei kamen and tapo I kana ruano. Taita kupa zera paka wengi esu pa kune aki. Ea ka menu kune aki iron zia tua. Aya ka menu kune aki nepe iru yameta atun kua. Asi pe kampen in the tei, asi pen in the tei. Kwa sin ori an tereire I paya kakai. The way asa makuri yon ayo, si makuri yon the way the sound wave. As magulian the pay era na kapag the law of reflection, ayaw ko na ni kagipa at tami. May yare pay ka ari kung kai, as step na kay, man na pa ko may ruya ay pa kasipu ayaw ka roa ni karo ko ayaw ko the modern generation ayaw ka buong na at na pa ko webo ayaw ni kipa ay taka kinu pa yaka mimi. Siguro na nora jo na bang kai, sino ba wajen minisyo as ka dumpia? Siguro na tayo ni kawai. Na ko yara ko na gege me nei kana tangkai na awari tira abu kina ko ya kara wo kini paro nga ki tira pa ko ni ka wo kina awani na kari kida ke turu du to wana me to wana ngai dai ro ra sek pa kita wo ni kana pa o ara ka tei ai ka tu ko ina pa ko wo ka na pa na puta na ko ai kai ta wo ni ne ta yanga na bi swa indro ye Pangkana ka mga nani na mga nakuntukwa-spoy na kung tapo tapo. Awan ni takati yarang ni puak ka titawan ni ne. Ang kay tukin na ba ya kora kora titawan ni ne na pako wa ta tai pai. Ang kay aro ko sipu min ta ay kay. Awan ang kakay pa nang kaputo na ro yan ako yon yon na. Awan ta ko yete. Ya ka na nuwa ba pon da pako ko sipu ma ya ke ang kay te aron ta kati ti ya ta pang aro no tudong rong ola ma. Ayay sa bubusi. Pasinapenin Ni kai ko jera paka wa jera paka unda rautu wa sira bosi ya wana dia ni no ka bene ya kinta boki. Awa na ka tele ya ki. Pa na ko si tero ro ka mimi. Awa na ko na ani ma ko bosi ya. Ai da ma ga di ki pa di kira kera. De pa ya rang ni ka ka ga si dia ni ka ka to ga ya i bon naro ra ada language ada tek. Au ada cultural values ka tida. Pa ka ni e ko si ra ye wa ya na ki to ri ye ma tang ba an ara ara identity kina hakim i bu ko nt ta panin pangana no po ye kina hakim ni pon nanu am ma ni pon dikiam a ko na ye a ye ka din yam a ye ka po ngana hakim pa ko na ni yang ma ta ni yang wa ke o sina ko mentina ni university ye ka pura Angke ko kai tarai ya menam cultural values. Patinani values ay kana pa ni mena iron tkati. Ora pa ko kana pas na ke meru ya na pa. Sa ke pa ye ga aku ne ke tete na ke kaka ke ni. Na kana wo ke formulated ti ro ya na ko tin ko. Ale kanga skulin da tei skona da tei ba kulin spiritual. Aw ata wo ke na ta kanga na pa aki putana ko. Pa sita wanin ne ye. Ta ta ka tei tei. Takati yau si e warun takati tei. Pa takati tei si tau ima uri rei yei. Yo asika upai yei. Asika na kwa temu e pua kama yei. Meni pirin na rakai. Kana aruna pua. Awana tira arana makai na nikati tei. ada la baka wai ka isi si ta wi buki yana sida ase ki kona ni kwa mwa jemen nangana kwa metela bankai a tangiro a kana asku yu mwa a ke aya tei e yade wente bu busi na koi da ka isi na pwaiti buki na cultural values or a language bina te metoa sina practice it a sina spaya kinaki ta wani na yei bayang ngai ya te metoa kinaki da o angona pen ka katonga na sintungaru na kon pungi da o tero ro a chame na ina na yo o ya ko sinte te yai tero ro ya ka mimi para ka di ya wana wana ara ka di ya no rat na kon tira i bugi ni ka kara na kon me urida a i bugi ni ka kara na ba na kon tero ni paida a na kon aro na ba pa sinara roi utai na ara te ka te me uri tiro ya ta mo ele ke ben te poye paru rei karawa aru rei yon te ba ben te poke aru rei yon te ni pako sina mauri o sina roi o sina tapu mo nanga kwa ki kona ni kare ke te mauri te roi yon tapu mo nga nake te wana wana irum nga nake te re pako urum o jama te apun ayara toiru ya te kona nere ke te kanganga ntaino koi bukin te ignorance ayara na ki te ignorance pa te akiyota Ada nan nanti mataki. Pakua kata ya kaya aku nangi pakai temaru awal aku mana kan. Angkan amang ayu aku amat tak. Mungkin mataki akan nampak nanti kita kangen. Nih ada yang nih kakau ki. Tidak pakau. Kena anak tidak pakau ni matang aku kena anak ada pun dalam amur region. Ada pun di kiam. Pada pakau makan yang kaya anak kali ni aku ibu kau tepotan nama tak. Aku nanti ada yang nanona. Ayai. Baik aku na support. Am principle. Ya de kanga ngai ngai sko ko kyo ka te pa ya ya ka ka wa kina pon ra ngai ka ka wa ang kana kam pura winda no wa ki mi ya kam ki ma ni ka te na pa mi a kam ki ma ni nga ta pa ka una a kam ko na survive ta ko na no te ka ka ngai the out of state pa ya kan pa a pa le te pa ta ya ke ngo E kou. I don te sa wana wana ya kangai. E aki kona nau tau teit. But the principle that in anona, e applicable, men mua ni karawan te wana apa ni karawan kai. Ana kona kukunga i karar. E. A yare, toa se kangai yo akan ka anga te example te wana. E tau te teak. Te kiripa si ipukin anua napena. Yei te o mea ngā te o mea ki. Yei te dry season o yei te wet season. O e reserve te kaiko i pā i accumulate pā in tei te kāngang. Pā i o ngā survive ia in tei te kānganga. O pi o ngā tei te roi te kaiko. O tei te puaka. E anai. O e anai e mea man te pai e anai ki pā tōkai. Tōkai te lea tipin. Ari te aus te pēta a karawaki. Pā e na sekiwa te kiripesi. Atira ang kanya, atira ang application de tukay kaya sa mga ng modern technology at cash economy at sa mga yan. Yes. And the principle of the okay irang in applicable ang tapong ayo. Yon the cash economy. Patinan, aki at ipin, may yayam pin na papa ka ni katuwa wiki ayam money. And ati money o spaya na rin ano po tayo. Yay kanuan na rin kunana yan. O yei kanoan te okai. Yei kanoan nara kwana ia. Yei kanoan nara te okai. Yei pa inda di kinte kawai. Ko na kare kare ya kanoan te ana principle te okai ya nana ia. Ngai na kwan te paie. Na kwan te cash economy ya ako mena ina nana ngai. Angin te wana apa ma na kanganga ni kapende. Si men te mane. Pa te mane ya nanaki. Pa ngai ya te paie numakuri. Kaya aintua. Asika kwa uwa. Angayaro ko the epidemic at the coronavirus. Ato ay pa ara kini kita pwa. Awa ika sa wai un tata yayo. Na ake ang makuri yon na principle tiyo kay. Tinanda pa ika wealthy un tata yay. Ngay ya escape mo yon tika nga. Tinanda pa ake aki wealthy pa poor a suffer tata yayo. Awa yaron na pa tinanda individual families. Ngana ko aki apply. Wag i apply the principle are te kao ki nan te oka yo ate ate buatara wa ante te ia yo kona pun safana pako kai rotak na ate ra bukina kwa sinanu kuwa anareire isubu yo ana basic principles yo ana na cultural values au arun da no aki tati na yare ipu busting kami na sentungaru tari no amane rana dabu i kame na yei gana yei sibu mi yei kame au kera mi yei ka atatai anai na pakao mai roya a kawa kinda ntapu a kawa sipai sipai ya pa yaro ko the generation dita yei ai akona ni karoi wai ka kami yon ana ipu buk the modern technology tira pakao wa sa mena inaro nangkai ya sa mena inaro te pora unni metang Akan kunia king kwa iru ya secretos ta bilato platos the nine principles in the physics mathematics formulas I may ru ya na king kwa kai anaka modern scientist they can kai a page na be beyond the principles so in kanaru na pa sina kati mato ara kati our cultural values ay kapun dang ni kakawa Pasina dia nature them. Pasina kawa kinda. Pangaya kakatungara. Angaya. Tepai, aska kawa pasi pendang ini kawa kini. Pasi tingaya wa ini kawa itu. Saya kini kurandang ini buah kini temani. Masih ini buah kini kanan apa iya itu mani rura. Oh iya ini apa? Ada national identity. Pasi tak ini buah wa iya ini buah kini doa metangai. Pasi kini aku mentepuah kini kai. Aya ke kanwal. Awai kai kanga dede tapi wari kanga ite akinna. Pai si kawa de outline. But there are the importance of cultural values of our language. E wa pai kana inanu. Ukai kai ite ate kai. I si ite ate yon. The surface. Masi kuna ntik tuwana imu in tuwana. Ay naki kuna nipene. Pangkana si kapara kanu antikirayang. Ni tira nanaku. Dari kita amat apa kita amat eh tuan awak nak nurat mencintai mu ayo cina kawan cina basic principles anak keturun poin kami dah ini tegang hangai dah ini corona virus ayo yang ni kang aku nang dia in apply the principles of Kiribati principle and value kawan kita cuman pokokan dia aku pernah survive dalam tiada tuan dan tuan Pain na te kari nere ni atu ngi abe pa kwa ngai sustain na makuri. Pain na te tu ngi teka. Ay, dili ya kan abe ni na kwa kanya na kwa menda na kain kamer. Wara national anthem wa tu wari yutia tukuna. Ika na kwa na pa inano na. Ay, tau. Tau wa nini nanti roi di. Sina posesi unipa ikara roi. Katia ikara roi. Katia ikara uplifting. Aje ye ka wo shura ke na sina ki ta wanin de ni ka te ye ka sina wo shi da ni ka ki ye ke ka te ye ka na ke ka po ye ye ta de ye sina ngi dia in kai no po shi da patari o ngai da ina no je ba shi me ka ye ye ka shi me ka ni ruwa o sina ta pe ka na ke pa na sina ki ka rawa te ka ka yu i po ni me na da Kita cepatkan lagi nolak teman yang kena jalan kita kangen. Tapi nanti kapan? Kita naik pupuk. Penan di luar januan, di nasin tunggal. Okey, kaya. Pain nanti nanu di nanu. Tema awam atu kami. Pangai ya nak kiri di kami. Nanu kawai ya karoi. Karena ada rutawi tak pun cari ruang yang roi di. Pa, dia awam kiri di pangai. Awak mika ini pun pun tena obstacle nama makuri, the obstacle nama learning, the obstacle at home between wife and husbands, mana nanti tena tang, ayah tu pun yeri orang ni kakawaki, ada iya pokoknya tu kan ika iya, kena kangen tu kan ika iya, karena kui di nanun na yeri ini, tamem mau sih nam, asyibum, saya kaki kau cendangan lagi. Zain tu kapene ni bocha ki mua ni kita na kina pam. Ani kana wa kia ya kana wa kina pam kete. Ato bocha ki ya ni rana ki. Ilo ura pati paka porau. te yere paka pora u ko yai pa wa pere na ngani ko te nan te ka ka ka ko na na a ko na pa ina te to to ka ni kai pa i diam te mauri te rai a ta pu mo a wa ka te te ka ka nga ya den kai ya man to te ni ki te na ku te mo nga a ka su su ko ina no a ka men sen pa nen pa ka te nan te ka Nda paka u na koi mo ai ka te ka ni ka pa ia. Ka ta ku te te ka kind words never die. Aki mama te te ka na pu. Pa i diam tai na. I ar te na sini kiri pas. Te na sini tungaru. Ki kome na ia i o na Otero, i o na Australia, i o na Kaipu, i o na Tavuna, i o na Europe, i o na Asia. Ai o pun te pana ana pa e maka te puka ki mai rundi. Te unumane te menna. Ara kono ami unumane te menna. Me yo na teroa i pukine ka pai ami a kurei mi sina na no te uana sina kukurei a sina ua te teamo pa i dia la taino ko te me mauri te roa yo te tapu mo unkai a i dana te te araki a ya toana te o nabe a sina punto to kani kai a i kai ta te aka te pua a i ka tupo in kami ni ka unwa inano mi ni ka ho inu kami a ni ka nao i rangami te tauroa i kanda ka kapaia na sira ai ka mane ona sira ai kaine ai ka menna da po ai ka ka ko ko ona ai de min ta tai na ko na na mi puporau te nauri te roi atta po mo anda sin da po anda te kerai Pani
1: agarro ira na bentu kin na ramaruru onta tayu
2: PMN Kiribas
1: sama bomo te kerai

0: Pona Māori, pona Māori rike na wanta karanga ina te mea roa iu me nam tapare ko ngora iai na kona mga ngora iu me yonu siran pia men kiripes. Ta ima ina kona me mesu hono ko ima, ima in toto ken narata iu asiku kore in sabata utana te to wana te spasaba ki te te akani peo na mga ngora iu are the thoughts of the day. Ta wika iu asikan sabana te akani peo te mena te saaneni ke te sakario te akita me Amerika erankina ki Johnny Cash e taku. All your life, you will be faced with a choice. You can choose love or hate. I choose love. Inano ni meaum, okona pon na itara meri neri ni eka akua koro. Okona kona andi ni ate tangira, ke te itangi tangiri, ke te riripei, ke takai riripei. Ngai itangira, ke ngai iri ni ate tangira, ke te itangi tangiri. E wara te saongra, itau baya pon nangi mea tata roi ngana teha kate, sabasaba to wea Johnny Cash ke, There will always be two choices. Me apod na koira ara neri neri. Ara neri neri ni askandi na iya inano ni meawra iyo bato askandi ni anta meawra ki toaya ki ta meawra. O inano ni nebe na teaka iyo e ki ebe na koira pa ngaya e iri ni ata baya ta meawra nana ari neri ni di ni ata itangi tangiri ki ta tangira. Ta kanta ni ka bai iye wakam te spasa baya warere ka iyo te songra. Aya nebe mea musu na koya kaina maus roa roa mona ke kobo mea ngaya ki topon roam ni makori. Daya na taya to bon ya ina be punganan des bas ba yo ke to ina wana na be na koya ina no ni me awiya kana ye ina no des bas ba yo ago kan a spaya na be na koira ke na koya ta no ra yon pmn ki bes ke to ye ina be des bas ba ago ta ye ago nang tangi ren spaya na koya ni ka pene ani ki bes ai ka ngora nam ka ngora yo te ta para kona de ta ki ni me re na koira PMN Kiribes at PMN.co.rnz. Ke kona na ben de ta ki na koira na Facebook page re PMN Kiribes. Te khati ki roya bes na koim. O han down ta na ko pera re me me te na no mirouna, i me me te na no wirouna, o i me me te na no rai irouna are Kiribes te boboto te Maori te rai a te tapo.
1: Ko bes nda ba New Zealand on ne i bukin na boto ka te me to na kon ra kongora.
2: You're now listening to PMN Kiribes.

o me nam katano tai kani e pon te pegote minis ki o sa roro kon narata ere sina mama me ir ke mari ti awa wo wa sa te pega te banan ka kai tau te song ran ko im kai ko san ro ani re me monan kar khari inang bo arata ni mama me ir ke o sa kha kar para pari kin ti a ni bu kin nam company kai ko ko ko me men ir ke ra san de ne ra ma am sa ka me roro ko non te weekend ayo nam tapo are ko ra me gai si a te pega te banan ka ngai ko imi kam besen da ba kam na mesuro ina non ti a tairi ke amonte te meru ayo ke o happy weekend ko imi o na ko imi ten dere ire dikro ya mi holiday ayo and I hope I ka kanua o a kamunga na pe na non ti holiday ayo de mama nga de Fiji language week it runs in the bong ayo a wan no kido ba wo tanga a wo pi mono me te da ba sa ayo o ay language theme me hanga my language starts at home and I need to speak it every day. My language starts at home and I need to speak it every day. Ay arakanda ninga pa ere kina best mga mandi language week ane di begin di Fiji language week a happy Fiji language week na koi mi tari na mamane ra ke punia ere kira kami na ben ibukin di me PC ke tikiro ere kina mi tabo arakam mena yei o sabobo na kundi weekend na narakunda ina yo arakam tatani yei yei ro ami ere yasan meroro me angaminti da ere kayo ngay tato ni tatayo o chiao sunoka o nagi agi to to kini kaka po ponga kanwan nam le language show ayo mi bukin te hel to ko wana ke te dikiti bes ina non nam ko ngra ayun tai no tikirai o sa popo na kon te wiki and na